0: Matsuka ke ma shani pasama shapa nkarhi lowu wa mixo ke ka siku pfukela ku humela ku ya masin'wini ku humela ka ndhawini ya wena ke ya bindzu hikuva na yena xaperiwa ka hina kula ka tweliwa swa karhataka ku tirha ku tleketla luya ya seni ku tleketla luya ya seni yana kula ka nga banyana xingoro xa ku humula kaya ku sa a ndhuna yi jambu kambe nyan'waa ka xaperi a fanela ku va yena ndhuna wa ntirho hambe ni ntirhisano ni la vo tala 5:17.
1: Tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna.
2: Dlaya maqhivi lawa ma hlengeletaka mati.
1: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
0: Hakunene ma fanela ku beliwa tlhelweni. Mayelana ka ni wo maxapa lawa ma vuliwaka Jimmy Dludlu laha ma landzela le ku ta tshuka kule ni nghozi kutani ku lava ku tiva fambela la kona. Minkarhi ke ya ku va lowu ke nkarhi kambe vamamani ku tala va chuwelachuwela swipangwa ka siku ya le masin'wini. Ku nga va ni nghozi kolani ku lava ku khoma khwatsa swo. Va va na wena u vona khwatsi magezi lawa.

ngozi ya kunene ya xitarati nga humelelaka hi koroka ku bya vuta nga va kunene ku va matshamela ma yingisile nghozi hi nghozi i nkuma wu li kona hakunene hambiloko a nga banga na yona ke kumbe lumbeta vo tala swi ta va swi lavekiwa swi endlela xini ke xikalaka xi nga phazameke ka le misava 5 na 28 minutos hi 5 na 45 ta va khambira matimu ya siku ya nyamuntlha.

0: Timbila ta ku lo sa va koma, timbila ta risima, timbila ta ku tisa ni ku hlanganisa tinxaka vanghano ni vutomi. Siku na 45 minutes ni ku tshembisa ka hina ke i nkarhi lowu wa ku fikisela matimu ya siku. Vuyingiseri byinene.
1: Matimu ya siku.
2: Ntukwatru ka junyu ka lembe la 1859, Harry Dunant a tlhanganile ni matshamela ya ku chavisa ngopfu swinene n'walungu ka tiko la Italia. Mugangeni wa Solferino a ku kumeka 40,000 wa vanhu va nga mbambamelile hansi na va vavisiwile hikwalano ka nyimpi. Hikwalani ka matshamela lawe, Dunant a haxe ntsatsiyu kuva vatshami tiku va miganga ya kusuhani va nga kuma ku lamulela vanhu lava. Xikombelo lexi xi amukeliwi hi vatshami tiku. Vafi va lahliwile lava va nga vavisiwile va laphiwile.

0: ave matshamela lawa makokeke Henry Dunant kuva afuma xihudyana ku ro xivermelya hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava loko a endzelile tiko la Italia lano a nga lava ku vulavula ni murhangeli wa France a nga ha kumeka Italia ku boheni ka makungu ya ku seketela nyimpi. Dunant a tumbuluke tikweni la Argelia lani a nga lava ndhawu ya ku tshama ka yona kambe a nga vevukeseliwanga hi ndlela leyi a kongomi tikweni la France ku va a ya va ni mabulu ni murhangeli kambe a ma pfumalile lani a tlhamuxeliweke ku va a endzela tiko la Italia. Kama timu ya siku nyamutla itundukile kusunguliwa ka mintirho ya ku pfuna lava vavisiweke hi Henry Dunant yi gameleke ku funga Cruz Vermelha hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava hi lembe la 1859. Matimu mabaliwe hi Dalila Mikidad matolokiwa matlhe makombisiwa Habela Armina Nyantumbu ka vukhautela marito ni mpfumawulo la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

Moisito, ora di Mozambique, mso provincial di Gaza, vuxeno, eu kama rungula ya micho, mahlai wembula vule Mari Martins. Murangelwa tiku tolo a shishile, murangelwa munti wa tijonzo ta vutlhari ni vutivi bya mfumo, Manuel Bukuto ni landza rakwe Antonio Lourenço Kotolo, Daniel Francisco Chapu a qovile Antonio Supea ku va a rhangela munti lowu wa risima rikulukumba swinene ka vutlhari bya mfumo, lawa a ta seketeriwa a Nelson Valentirego Swangalandza. Varhangeli vambirhi va tatamelisiwa vuhosi nyamuntlha ka ntirho wu nga ta fambisiwa ha murhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo. Mfumo wa tiko wu pfumetile ku vumbiwa ka xihubyana xi nga ta dyondzisa ni ku tlhavukanyisa vachayeri va swihahampfhuka. Ntirho lowu wu humelela mbirhini wa vupfuxeteri bya makungu ni timfanelo ta vukona ni vutifumi bya vana va tiko. Rungula swi tivisiwile ha mukhambi wa ndzava wa huvo ya tiholobye ta mfumo yi endlekeke nhlekani wa tolo doropeni eMaputo. Xihubyana xa ta tinkungha ta tiko tolo xi nyikerile mikhwepa ya ku pfumeta mintirho ya ku landza vuyengiseri ni nhluvuko wa ta tinkungha ta tiko ka xitshungu. Murhangeli wa xihubyana xa ta tinkungha ta tiko Elena Fernandes a tivisile leswaku ku tirhisiwa ka maendlela mantshwa ya tinkungha ku ta tlakuxa matshamelo ya vana tiko, kwalaho ku rindzeriwa swaku ku ta fika lembe ritaka a tinkomponi leti ta va ti phalisa matirhiselo lawa mantshwa ta thekinolojiya ka swifundzankulu hinkwaswo. Holobye ya ntirho a tlangela ni ku tlakuxa ku tinyiketela ka vakorhokeri va mfumo ku landzeni ka timfanelo ta voho ka vana va tiko. Inocencio Impisa a tivisile marito lawa ku tlangeleni ka siku ra mutirhi a korhokelaku mfumo a swikanekisweni hinkwaswo swa wona. Holobye ya ta ntirho a tsundzuxile leswaku i vatirheli ni vakorhokeri va mfumo ka swikanekiso hinkwaswo va khutalaku ku seketela vurhangeri bya tiko ku yantswiseni ka vutomi ni mahanyelo ya xitshungu. Handle ka tiko, hi kuma lawa ma vulaka leswaku ku hundza 30 wa vana va vavisiwile tikweni Ukraina tolo loko Rusiya a haxile swibulukwa swa ntamu kulukumba ka madoroba ma nga ri mangaki. Swibulukwa leswi swi hlamula vuhlaseri bya Ukraina leni ya Crimea i nga doroba se ri chusiweke hi Rusiya ku ri malembe. Tamahisela tibika ku va tete a nga ha va doropa ra ku hisaka hinkwawo loko a fika ka 31 graus a nga landziwa hi Maputo ni 30 Beira Nampula va ta tshuka va khoma 29. Pemba Kilimani na Xincayi va nga tshuka va kufumela hi 28 graus Celsius. Inyambani na Vilankulu va nga ha fika ka 27. Chimoyo a nga ha pepela hi 25 kasi Lixinga a va ku titila hi 23 graus Celsius. Miseri lawa ma ve marungula ya mixo rindzela lawa ma taka ka minkarhi yi tshunelaka avuxeni.

0: Amilo saba inisiativa Radio Mzambique emisor provincial ya Gaza eleka nkarwan jango namutletela kumana na Dr. George ka wete lei ingani nhlamuselo ukulu swinene ka vana va tiko la Mzambique junyo loko itlelisela matimo ave 25 ka junyo 1975 a stada Mashava president Samora Machel a weleleke hi rito la kuvangama la mfumawulu lelinga twakala durovuma maputu dzumba uyindi kuleswaku va Mzambikano hakunene va khululekile dokodela nyamuhla i 51 wa malembe ya nkhululeko lowu mi nga hi dyondzisanyana katsongo ku va hi tlhelanyana katsongo ka matimu ka leswi vakokwani va nga famba ka swona a ku ze hi ta fika lana se hi ta kota ku vona mahlweni a xitori xi vulisa xileswo xitudar o passado o presente perspectivar o futuro
1: khanimambo na kulori wa ntirho Fernando Mukhancho ni navela ku xota vayingisiti va heleketaka abululeli ni ku bonga xirhambu hikuva vanyingi va yaku tiko lava nga entelela va nga ta swi kota ku rhambiwa ni ngo va tshandza a mfambo wa nkhululeko wa Mzambiki matimu ya tiko ma lehi ngopfu hi ta endla leswi hi ta yava hi munhu wa swiyenge
0: mina ni na tona tlokomhaka ta mina dokodela u nga ti tirhisa ta wena kambe mina na tona leti ni nga longa andzaveni
1: khani mambo fambi
0: na sungula hi ta wena
1: hi vula leswaku ku ni Mzambiki loyi a nga mandleni a wu khuzisiwa a ni chika independence vulavula tiko leli li vi khuzisiwile hi Portugal man'we lin'we ka matiko li nga khuzisiwa hi vaportugese leswi laveki ku va li kuma nkhululeko hikwalaho ka nyimpi a hinkwawo matiko ya Afrika ma nga vi ni ndlela leyi ku kuma nkhululeko ma kona ku fanele ma nga khuzisiwa hi vafurwa nga France ni hi vanghiza nga Inglaterra va nga kuma a nkhululeko wa vona hi ku tshama tafuleni va sayina va kuma nkhululeko Mzambiki a vi nyimpi li nga teka khumela malembe ku va hi kuma nkhululeko hi siku la 25 ka junyo ku heleliwa nkhululeko hi vuli khwatsi hi presidente Samora Moses Machel hi li ka fambu lowu nga ta hi teka hi ya fika ka 1990 a mfambo xigava xa ku sangula lexo lana ku ngo na mafumela lawayani ya ku hinkwaswo swa hina hi vulavula hi mafumela ya wo socialista a le ka ndlela ya socialismo ku ni makooperativa ku ni swilo swa n'winyi a nga propriedade privada a hi na ndhuma ka xiyenge lexi hi dlula ka xiyenge lexo hi 1990 ku ni mfambo un'wanyana wa multipartidarismo ku tumbuluka mapartido ku tumbuluka a ku xirhisa n'wilintshwa a nga tshinyala milawu leyi pfumelelaka ku va ku ni mitamu yin'wanyana hi ku hambana xiyenge xa ku sangula xa standard sin'we ku fika 90 lexi nga ni partido lin'we a nga partido frelimo loyi a nga khulula a tiko loko hi tlula la ka 90 hi ta fika seni hi nga kona i xiyimo xin'wanyana la Mzambiki a sungulaka ku va a lavetela tindlela ta ku kuma leswi vitiwaka swa ku independence economica la hi nghena ka ikhonomi ya dimercado hi lwa leswaku hi diva ni timfumo a wu fumela hina leyi hitiseka hikuva ka xiyenge
0: xin'wanyanaamona nga swi vula ku independence ya total i completa
1: completa swi mbalile kambe a swi na vi na yona fika namuntlha independence total i completa hi kumile a mujeko wa hina hi kumile a mali ya hina hi hlongola xikudi petametical hi kumile hi kuma a wu tifumela hina leswaku a lwa fumaka Mzambiki a nga ha ti handle ka tiko i vana va tiko
0: va
1: hlawuliwa kulu ma fuma
0: tiko mavonelo ya wunyingi la xitshungu kulu a demokrasia
1: se ka mfambu lowu hi vona leswaku hi nghena ka xiyenge kambe a navela ku hi tsundzuxa swa ku a minkarhi ya Mzambiki a nga va nga ntsena ya ku tsaka loko hi kuma nkhululeko hi vini ku tsaka leswi vulaka manyawu ya nkhululeko ya revolution kambe ka switsangangankama hikuva ku nga le khale hi sunguvini nyimpi leyi ya ku dumeliwa hiyani Smith ku nga le khale ku nghena nyimpi ya apartheid ya hi dumela hikuva president Samora Machel a ve ni mhaka
0: leyia
1: ni mhaka leya ku ala ku pfunetela man'wanyana matiko ya vundzamani ya Afrika ya leswaku ma huma ka wu khuzisiwa a hlupheke ngopfu ku lava ku vona a Zimbabwe ala a chusekile a vona Afrika Dzula hume ka mandla ya apartheid loko hi ndlile kolani kumbe swo patsana hi vi ni nyimpi leyi nga sungula ka ma 77-78 liya va xin'wana laha ntlawa wa Renamu wu nga sungula ku va wu pfuxa nyimpi yin'wanyana Mzambiki swi karhata mahanyela nyimpi leyi ya hlule ngopfu swigotso swa tiko ya hlule ngopfu swikolo swibedhlele kambe ki i tiki ngopfu wa vutomi la vana va tiko
0: kambe ke swi kotile ku switirhiswa wukosi
1: swi kotile ku va hi bula hi va xin'wana ku va ni xipfumelelwani hi 1992 kamani kama maendlwa ko loko swi mahela aku buwa xibamu
2: aha
1: hayi pfumeli hiveli wili tsunzuka swika swikarhata ku ndlula mushungwe tsundula gorongoza andawu leswi swi endle kuva atikuli tlhelandzaku tinyimpi ta kuva hi pfukela na xihina hikola ka mavhoto hikola ka Dumelavane Smith ni Afrika Dzonga loko hi kulungela a ntlhanu wa makumi na malembe lengwe hi nga rivaleni a xiyenge lexi
2: xilondza xikulu
1: Shilonza shikulu nga na shona. Namuntlha afanele kuva hi tlangala malembe lawa na hetelile ku tsaka. Kambe ka hani xikarato lexi nga na shona Msambiki. Hi kola ka kulwela a ku chunseka hi ta vukosi la tiku. Ku hani miganga ni minjangu ya nyika ka usweti la ku tlula mpimo. Kambe ke xin'wanyana xi hluphaka i terrorism. A Cabo Delgado.
2: Le Cabo Delgado.
1: Ku lava namuntlha sweswi va tlangala nkhululeko lowu. Vale kule ni kaya ka vo va baleki va minti ya vona va hisiya hikola ka nyima nyima le ya terrorism se ankhulule kwa hina wa tsakisa hikuva mpela ya tifumela ya hosh ya tiendlela makungu ya hosh hini u tifume kambe kuni xa katsela ka nyana anga ti mhakaleta ku hetiseka ka vuchuseki la ta vukosi la tiku ni ti mhakaleti ta kuva kuni mintlawa leyi chavisela ka vanhu i dlaya ka vanhu xikarhi ka tiku
2: leswi nga norho hi xikombiso na tshemba ka matimulonga mahlaya Dr. George professor ku ta fika lana hi nghena loko ni nga phazami Quarta Republica lweyi a swo swi kuni mabulo ya mpatsano hi ximuxa tiku lana leswaku hinkwenu a hi humbananeni a hi rivalananeni a hi dahi ni xilonza lexi xi nga hi hlupha ngopfungopfu ka ndhawu ka hlawula mani ku ta fika sweswi loko u civuka leswi nga mvono wa mfumo lowu ka kwarta kumbe henge laha ku nghenaka Quinta Republica a mvono lana swa twisiseka swa ku hi ta kumana loko u xiya matimu ya Mozambique
1: ni ta vula ku laha ma voneleke hi cuka hi mabuku ku vulavuliwa ntsena Primera Republica, Segunda Republica, limarkara Primera Republica. Si nghena ka multipartidarismo i Segunda Republica. Ku lava nga vula ku nyana.
2: Ka President Gebuza.
1: Ya, kambe ke ave imenda ka a yi hetiseki ku nga ze vula ku nghena ka Tercera Republica. Kambe ke la vula leswi a mfumo wa murhangeli Daniel Francisco Chapo loko u ta vu hi xikolweni hi vulavula hi TPC. U endle kwatsi TPC hikuva hina hi famba tani vana va tiku na helwela leswaku yini ku ni mpatsano wa vana va tiku kambe mpatsano swi na hetiseka kani mhaka ya ku ya minene wa muganga lowu minene wa partido leli hi xikan'we munhu loko a nga vulavi mbala lowuya u nga phambeni a kumeka na ku hlengela ka kona ku nga hetiseki se a vona leswaku ku fanele ku buliwa vana va tiku leswaku ilika mapartido ya ku tala ili vuchuseki la ku vulavula ni ku veka mavonela kambe ke leswi a swi fanele ku hoxela ku fambisa tiku ni ku hluvukisa Msambiki i xile swi leko ku vulaka leswaku hi fanele ku va hinkwerhu hi patsana ku lexi hi divanisaka tani vanhu va tiku i xi xi hi divanisaka i ku lava mundzuku munene wa Msambiki a munhu a nga vi wa partido A, partido B, partido C
2: lexi alavaka xoho
1: i ku va Msambiki a vutomi a livelelinene a politika lini nhlamuselo ku liyamtisa utomi la xitshungu a politika lini nhlamuselo loko li kota ku vuyisela mahanyela manene ka vana va tiku mundzuku munene ka vana va tiku
2: hi swona a xin'we ka leswi swi takala ka mbono lowu wa President Chapo ka 51 Dr. George i ku va hi xikombiso ku li ni ta mafambelo manene ya vanhu atikweni mobilidade de pessoas e bens ku ni mbono wa ku hi timhaka ta maphalefeni timhaka ta Medio Oriente ka masiku lama taka swi nga tshuka swi koteka ku va hi tirhisa a movha leyi tirhisaka gezi ematshan'wini ya maphalafeni leswi swi hoxelaka matshamelo ya ntumbuluko a ka xiyenge lexi u pimisa leswaku a mfumo wu ni mapimanene la conseil de ministre
1: hi ta vula swaku a makungu ya mfumo i ku va ka nhlengelo lowu ka ku hluvuka loko hi ku lavaka lowu ku va ni ku patsana ku va ni huvun'we hinkwaswo hi tala ku vula swi tsaliwile hambi ka mabuku leswaku a ku rhula ka tiku hi lona tshinya la nhluvuko loko ku nga na kurula hi nga ta kota ku va hi sungula makungu ya ku hluvukisa Mosambiki ku hetelela a ni vulavula nyana hi nkarhi nyana laha hi terrorism hi nge swi koti ka phambeni loko ni vanhu lava chaviseliwaka ku ni vanhu va nga baleka masimu ya vona va nga ha bindzula va nga baleka swifuwi swa vona va nga hali na swona tihomu ta vona va baleka mindyangu ya vona hikuva ku lava va dzukiselaka se a mapimelo ya hi nga na wona hinkwawo lawa ya kulaka Mosambiki vanhu va fambaka vevukeni hi nga va ni maaeroporti man'wanyana ya mantshwa hi va ni njhanji le sukelaka a Maputo ku ya fika n'walungu ka tiko hinkwaswo leswi swi ta hetiseka loko hi kota ku hlayisa kurhula i xileswo a mantlawulo wu rhangeliwaka hi mulumuzana Edson Makwakwa a makungu lawa mabulu lawaya ma kongoma ku va ma tiyisa kurhula Mosambiki ku se swi twisisekile tlhela swi vonaka leswaku loko hi nga na kurhula hi nga ta swi kota ku va hi ba magansi ku ya phambeni matiko man'wanya swi endlange swo vo swo vevuka hi ku a va na nyimpi siku ni malembe na va a ku huma ka timhaka ta tinyimpi ni ta vulavula hi Angola swi vangenge ni matimu ya ku fana ni ya na ve ni nyimpi ku fana na yini kambe kusukela loko kusukela ku va humeka nyimpi a ku ha tshanga ku ba xibamu swin'wanyana kambe hina loko hi ya ka hlawula mani loko hi huma ku xivuka mpondzwana loko hi huma ka hlawula mani ku xivuka mpondzwana se ku laka ku va mpela hi patsana ku va makungu hinkwawo milorho hinkwayo i ta kuma ndhawu i ta kuma ndzongo i kuma misava yinene ku va mbelele ambewu leya ya kurhula yi kota ku mila
2: i ta mila dokodela leswi kombiso lana u veka xifaniso xa Angola i ni Mosambiki joni vana va la kaya va hela la xenofobia a mabulo ma ya mahlweni kambe a rivengo a rizondazonda leya mahlweni hi ku va ri voneka i swini swi mahaka ku
1: i mhaka yi karhataka ku yi twisisa a ni vulavula ku Samora Machel murhangeli wa ku rhanga wa tiko la Mosambiki loyi a chusekeke a karhateke ngopfu kumbe hina vana va tiko nga velekiwa nkama wa kolonyi hi va hi karhateka ngopfu hi ku Mosambiki a fanele ku va a yamukela vana va ANC leswi nga endla ku va hi dumeliwa hi mfumo wa
2: kambe va yamukelele laha Angola hi ni Centro de Interpretação de Matola
1: a Matola va yamukeliwile kambe loko namuntlha se joma se hi jikelana wena wa Mosambiki muchangana tlhela tikweni la wena i kumeka hi nga swi twisisi xin'wanyana xi karhataka leswaku Africa a tululamete swi vitaka mabloko regionage a nga mintlawa ya miganga mpatsano wa matiko lana vuxeni ka Africa ku na SADC loyi a vunyimelaka leswaku hi fanele ku va hi tirhisana hi vukosi bya tiko hi matimu ya ntumbuluko loko hi cuvuka Africa a mindzelekano leyi hi nga na yona leyi a hi vana va Afrika va nga
2: yiveka
1: hi kota munhu wa ku famba wa nhlongo wa ku basa a conference de Berlin va sungula ku va va ya va tikula hina la Afrika tikonkulu wa Afrika ku fana ni bulu va tsema ku ta nyima hila u ta nyima hila u ta nyima hila
2: kumbe va ku tatelile kumbe va ku gengetile
1: and aleswi leswi nga endla ku mulumuzana Kadhafi a karhateka sina va Afrikanu
2: Yayini
1: xavisela na maphalafeni ku durha Angola ni phalafeni tikula mina libele ni maphalafeni lowu vekaka mapresi ya maphalafeni a kumeka Europa a kumeka America a tshombe ya hina a hi patsaneni se lava va nga tlhariha va nga va ti endlaka vinyi wa misava leyi va mi dlaya kambe a ni mapimo manene kambe xi fikelelaka namuntlha Africa i ku va mpela hi patsana hi va ni wuvun'we hi swi tiva leswaku a ku swikarhatu swa Mosambiki swi ta endla ku va ni Afrika-Dzonga a xwela swikarhati swa Afrika-Dzonga a nge swi koti ku hlavuka ni ali yexe a faneleka a patisana ni man'wanyana matiko hi vulavula namuntlha hi ku hi tirhisana ka matiko mpatisana wa matiko loko hi swi kota hina vana va Afrika ku fanele leswi hi vulaku hi lava ku heta timhaka ta ku hakela marhesa ya swilo ku ya hoda joni a hi kongoma lomo hi kongoma ku va hi ni moeda nga mali ya hina ya muganga
2: ni nghenaswona
1: hi tirhisa mali yoleya yin'we leswi ta hluvukisa Afrika ngala ekulungela khomela malembe kambe i ntlhano wa makumi na lembe linwe na hi lwa mfambulo wa ku Africa
2: apatsane
1: a tlakuka
2: Mosambiki
1: Mosambiki a tlakuka kambe Mosambiki para tlakuka ku laka ni matiko man'wanyana Africa na wona makuma ku rhula hikuva hi ta vona swikarhato leswi a nga na swona Afrika-Dzonga namuntlha khala ku hava na va ku ta hi Malawi
2: va ta hi tekela mintirho
1: va hi tekela mintirho swona leswo Mosambiki na yena a hluvuka na vona va va tata Mosambiki va tala vantirho a va nga ta kuma nkama ku vona leswo kambe leswi fanele ku vampela
2: mapimo hikusa ya varhangeli van'we
1: leswi swi kumekaka nga le ntiyiso swa ku mfumo wa Mosambiki va vulavula varhangeli va bula ni mfumo wa Afrika-Dzonga kongongometo i ku va hi ku ANC a vulile a nga kona ka mhaka leyi ni mfumo Ramaphosa a vulile a nga kona ka mhaka leyi i mintlawa ya vanhu va nga le vangaki lava va nga na mavonela a ni vona jornali leyi mbukabuka SBS a va vula leswaku ku ni tikomponi ti nga pfala vinyi wa tona a le vana va Nigeria a vana va na mitirho i file mitirho ku vula leswaku a hi ntiyiso leswaku a xitrangero xi munhu wa ku teya handle teka ntirho a munhu wa ku teya handle ka tiko mhe Mosambiki na vona va Nigeriano va Burundi a nga tirhi ka mfumo a nga pfumeleliwi hi nawu o pfula ntirho wakwe a thola vana va tiko
2: i swona va va va tirha va kuma mali va dyisa mindyangu kani ma mudokodela a tipoint ta mina ti telenyana lana endlulika le ya ntirhisano wa matiko hi xiyimo xa Afrika na Mosambiki hikwala ka 51 the independence a swi ka swigembo swin'wanyana leswi swi taku na swi vekiwa lana ka mfumo lowuntshwa wa president Chapo i ku hetisa a timhaka ta vuphuzila magwala a vanhu va lahleka a tiku la mbomba hi swidzahadzaha ni swiphutsa ni magwala ku vekiwa swigemo swa konkreto loko hi nga cuka ka milawu ya mfumo leswaku vanhu va nga phuzi a magwala emintirhweni va nga phuzi magwala switaratwini va nga phuzi magwala emakaya va swi pfuxa maguwa swi pfuxa madzolonga manje machapu ma ya mahlweni hikuva mabindzula amabyala wena u kotisa ntivi ya hi tlhela sans social hi tlhela xitori hi tlhela manyele u nga vula yini swa ku ku laveka yini ku va hi tilunghisa hina ka pontu leyi hikusa loko ho ze phazamala a wu tivi hinkwayo yi ta lahleka akademiya hinkwayo yi ta lahleka
1: a hi vulanyana nkarhinyana kola leswaku a ku na nhluvuko tiko leyili loxe hi ta vona swa ku a vinyi va mafabrika wola tikomponi to tibindzulaka mabyala iba iti tsongo ti komponi nga ta vana va Mosambiki ita vona leswaku namuntlha swi vukile ku va vanhu va nghena ka tikulile va huma va nghena ka lile va nghena ka tikulile yana swa kala ku hela hweti na maphoyisa ma aeroporto lomu ka switimela swa mati va nga khomanga vanhu lava nghenisaka madroga ku vula swa ku anala ni malwela manyingi namuntlha hi kume independence ya politika kambe ke lava hi nga va hlongola tolo vali navela tikula hina vati navela ditsumba atisomba ta hina siku laveliwa tindlela tinwanyana siku hi swini nga endlaka ku vatikuleli a tlhela ndzhaku ku valita khizama ka hina swingo switirhisiwaka timbangi swingo switirhisiwaka imabyala lawa maxatisiwaka hi timali ta la hansi hi ndlela ku vevuka swibojana swi kopetaka phakidi ku va vana lava va nga ta mundzuku wa vatiko va lahleka ndzi vulavula hikwalaho ka ncayincayi la ndzi va majama nyingi ntombi tinyingi ti hi lahlekeleke hikwalaho ka swidzahadzaha swa handle ka nawu hikwalaho ka ku endla hi ku tlhava timbangi hikwalaho ka mabyala va ndzukangisi vo hungukangi ku sukazuka vanhu lava nga dyondzo va nga ni tidyondzo ta ku fika ma lesensiatura kambe va lahlekile hikwalaho ka swidzahadzaha i nyimpi yikulu hi fanele ku hi tamela hi ta vulavula ya sound social a xin'we ka leswi hi nga karhi hi swi lulameta sweswi i ku va hi endla kampanya swa ku kampanya tindi yi va ya permanent ni la ku bonga president wa munisipi wa ximbutso a rhanga ya sungula a ntirho lowu wa ku
2: vatsongwani kusukela dzoyitora nga ha valavi switratweni
1: hiswo a leswi swihumelelaka lomu swi vavisa ngopfu loko hi chika ngopfu a swi vanani a mabaraka lomu ka ncayincayi ka pareki xikheleni nambikola Limpopo lana a xikhumbani u kuma vatsongwani va khumela malembe na manharhu khumela malembe na mune va karhi va dzaha va karhi va phuza xivutisi lexi ni xi vekaka a va veleki va vana lava loko ku fika 23 zora 22 zora xi nga le kaya va la a kwini n'wana hi leyi kampanya nga karhi hi xuxa xikarhi ka council executive provincial na hi tirhisana ni vanakulori va industry e commerce ku va hi nga ta khoma n'wana ku va ya jele kambe hi ta n'wi teka hi famba na hi ku papayi mamani kokwana a n'wana loyi a wu ka a kwini nkama lowu ke
2: kambe
1: hi leswi hi la ku nghena ka swona a loko hi nga kumi mihandzu ka swona ku ni nawu Mosambiki ababa kumbe mamani wa khatisiwa kuva nga
2: sikoti le minors
1: so kuva nga sikoti ku hlayisa nwana wako nakona mbe swivutiwa ku paternidad wa loser loko nwana nga sikoti ku hlayisa mfumo pude umteka nwana luya
2: uta sikota ku kona
1: sikona kana a wu sikoti ku hlayisa nwana luyo unga sala na yena and
2: so tala ku wa ku muruma ku ya tshombeni wa ku ya woka ndzilo wa ku hlantswa maparado anga hiko
1: ikombela swa ku ifuna u tirhisa antinyimpile kumbe antirulu amfumo ngo koti wana washi loko ngana ku hlengela ka tinkereke ka vafundisi a tinkerekeni
2: a jonsisa
1: va professora swikolweni byela vana endlela matepese loko mfika kaya he munga fambeni mabarakeni no usiku leswi hi vavisaka swa ku hi tswa ngopfu hi tlhela tintombi va fambiwa masangu hi nkanu ya dli vanhu va vakulu n'wana va luza utomi
2: mashi dokodela a va psikologo ma va koka lana ketse a munhu wa mukulu a nga titu tingana swa ku a ya la ku etlela ni n'wana wa yena wa
1: hakanyinga hi yena hi ta vurisa xileswo
2: ku se a cincile
1: a phuza swiphuzaphuza dzaya swidzadza nakona u lexi karataka hileswaku loya telaka ku mahati mhaka leti i munhu loyi a tshembekaka ka ndyangu va mi tivaka nghenaka ni la kaya
2: va kwange mahi
1: loko a kuma n'wana le ni n'wana mi tshitshekelaka a i George na mi tiva George George nyingi refresh
2: se loko a fika ka yibrela nyikiwa ripendedu
1: va mi nyikanyana ndzwala se va ta mi londzola hi ndlela ya ku biha leswi swa ya soleka ngopfu hi faneleke hi vuyisa vumunhu la hina.

0: Se princesa xo ti fuma mpela xikongomeni principe la mutini
1: dokotela yo kongoma magumu la ka mabulu lawa timhaka ta desemprego ta vulavulisa hi ntambu 51 anos de independência ka mfumo lowu wa Daniel Chapo kuma hiwa hinkwaswo leswaku vanhu va kuma a ku tihundzuketa u nga vula yini
0: a lexi xi nga tiya a nga antiyisa fanele ku yi kongoma a wa hava mfumo wa tikweni lin'we hambi ka matiko lama nga hluvuka a mfumo kotaka ku nyika ntirho ka vana va tiko hinkwavo leswi lavekaka hi swini ku mun'wanyana mun'wanyana a tibindzula hi xa ku karhi hi leswi ku hluvukisaka tiko na tsaka musambiku se vanyingi va sungula ku swi tsumbula swaku aku ya universidade a teka phepha a swi hetelelanga a gama vuya se ta tshama ni ka xa le mpeza leye mola
1: ku
0: i dokodela swi kahle ka dyondzile kambe vanyingi se va sungula ku pfula amintirho pfulanyana salon ani saloni ku va tirha swa ku karhi layani a pfulanyana a ndhawu ya swaka xikhafu a xavisela vanhu leswi swona
1: ndlaka swiphakadilivhela ka tihofisi
0: ya hi leswi hluvukisaka a tiko tiva ntombi yin'we a nga hali impregada domestic a tirha mutini a holanyana ku yantshwa a laha hola 30,000 kambe ka swi
1: tsikilesalarimini
0: hi va kala va ku hakela mali leyo a swi tsikile a sungula ku odar mavele a ximoyo a ta xavisa Mercado Central ni ta le hi hlamani mi kumaku se ni famba hi movha
1: ya
0: hayini a tlhaku ni heti nkama na ni tirha mikokola hi weti nga swinene va mukhancho wo a tirha ni swi tivi a ndlaku ngwela muholo wona Radio Msambiki kambe loyi a endlaka negosi puta ku holela
1: wena
0: vamamani vanyingi hi fika Mercado Lipompo va minyisa movha ya vona va nghena mabankeni va xavisa
1: mina dokodela na pfumela ku tholiwa loko ni mafara na baswini na swi kota ku tlakula a karinya la misava ni ya nyika ta mestre
0: pura ku vula leswaku hina hi ku vi hi khuzisiwa mukoloni a hi fundisa swaku a hi fundeni hi ta tirhaka munhu a nga patirangu a hi holela a ku na muholo u nga ta ka muheti u lulameti vutomi la mina kambe ka negosi a ku tirha swa mina swi nga ni hluvukisa ni fika kule a wu nga zanga u nghena ka swilo swa munyaminyama leswaku yivi leswi yivi leswiyani hi ku tirha a ntirho wa wehe swi tlula ku va wa tirhela munhu mun'wanyana
1: hi swona a marito ya ku hetelela Dr. George President Samora de Unidad de Trabalho Vigilancia
0: hi swona marito ya ku hetelela leswaku ka nkama lowu hi ni swikarhatu hi vulile ku nala tirhisa tindlela ta ku hambanahambana yin'we ka tindlela hi to leti ta mabyala hi to ti ta madroga hi to ti ta terrorism a leswi hi ta swi hlula ntsena loko hi ni vumbilu liliyana le nga vitaniwa hi xiputuki va ku patriotism a ku rhandza tiko lexi ni xi vonaka namuntlha hi ni mapartido ya ku hambanahambana hi xikan'we a ya ha swi koti ku va hi hlangana ni ku va hi tsumbula swa ku hi swihi swi hi vumbaka tani vana va Musambiki ni tsala ku vona va Amerika lava hambiloko va ku ni munhu republikani ku ni mudemokrata kambe hinkwavo va hlangana swaku hina va Amerika a va hambani lani
1: ku ni leswi nga ni tsakisa entre parents professor ka nyimpi ya America na Iran layani a ni swi vanani nkama lowu se swi nga ha kwatisiwa hi leswi president Donald Trump a nga swi endla ku rhumela masocha ya manyimpi no don't go to war don't go u nga fambi
0: hikuva i vanhu va twisisaka swa ka tiko laha hina hinkwerhu inhlenipinda mhaka leyi ya mabulu ma nga kona ma nga vekiwa hi mulumuzani Daniel Francisco Chapo makongo ma swo swaku hi twisisa swa ka tiko laha hina hinkwerhu a hi badleni ku fana a hi tirheleni ku fana hikuva mandzhaku pfuti hi ta lomba hina hinkwerhu i nkarhi wa ku va hi patsana i nkarhi wa ku va hi bakanya hinkwaswo leswi hambanisaka
1: hiswona hi cancel hi nyimalana na kulori mingset ka mabulo lana ka nkarhi wa ndyangu 1975-2026 51 wa malembe ya nkhululeko wa Musambiki a ve professor George Judge loyi hi buleke na yena mayelano ni nkhululeko wa tiko la hina la Musambiki leswi a nga va mfambo matimu ya nkhululeko lowu leswi a nga va swirhalanganya hi nga hlangana na swona ni leswi a nga mapimu ya mafumele ya xinyan'waka ku va hi kota ku va hi vona mahlweni yamukela kulosela ka George Judge Fernando Mukhancwa Amara Buduya Vikiltaka Havuya ni nongoloko n'wanyana nkarhi wa ndyangu.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya mathivi lawa mahlengeleta ku mati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
1: Mandla yo basa xitsembiso xa udomi
0: kundule tindambi kambe avubasisi lasi mama hlamba amandla hi mati misabau na unge senadla ni loko wa haligama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
1: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

Mwenyekiti wa Radio Msambiki avusheni wawewe kama rungula ya mishuka rutila mvulavuli mari martinji. Murangeli wa tikutolo ashishili murangeli wa munte wa tinji. Onzo tavutlare ni utivi dwa mfumu Manuel Bukutu ni lanzarakwe Antonio Lorenzo. Otolo Daniel Francisco Chapu atkovile Antonio Super kuwa rangala muntu lowu wa risimari kulukumba swinene kasi ata sekretari wa Nelson Valente Rego swangalandza. Varangeli vambiri valitambelisiwa vuhosi nyamuntlha ka ntirho wu nga ta fambisiwa a murhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapu. Mfumo wa tiko wu pfumetile ku vumbiwa ka xihubyana xi nga ta dyondzisa ni ku tlhavukanyisa vachayeri va swihahampfhuka. Ntirho lowu wu humelela mbirhini wa vupfuxeteri bya makungu ni timfanelo ta vukona ni vutifumi bya vana va tiko. Rungula byi tivisiwile ha mukhambi wa ndzava ka huvu ya tiholobye ta mfumo yi endlekeke nhlikani wa tolo dorobeni Maputo. Xihubyana xa ta tinkunga ta tikutolo xi nyikerile minkhwepa ya ku pfumeta mintirho ya ku landza vuyingiseri ni nhluvuko wa ta tinkunga hi tinkomponi leti a tikweni. Murhangeli wa xihubyana xa ta tinkunga ta tiko Elena Fernandes a tivisile leswaku ku tirhisiwa ka maendlelo mantshwa ya tinkunga ku ta tlakuxa matshamelo ya vana tiko kwalaho ku rindzeriwa leswaku ku ya fika lembe ri taka swifundzankulu hinkwaswo swi ta va swi tirhisa matirhiselo mantshwa ya ku hluvuka ya tinkunga. Holobye ta ntirho a tlangela ni ku tlakuxa ku tinyiketela ka vakorhokeri va mfumo ku landzeni ka timfanelo ta voho ka ku tirhela vana va tiko. Innocencio Impisa a tivisile marito lava ku tlangeleni ka siku ra mutirha korhokelaka mfumo a swikanekiso hinkwaswo a dorobeni ka Matsolo. Holobye ta ntirho a tsundzuxile leswaku i vatirhi va swikanekiso swa mfumo va khutalaka hi ntamu ku seketeleni ka vurhangeri bya tiko ku yantswiseni ka vutomi ni mahanyelo ya xitshungu. Le handle ka tiko marungula mabika ku va ku hundza 30 wa vanhu va vavisiwile tikweni Ukraine ya tolo loko Russia ta va haxile swibulukwa swa ntamukulukumba swinene ka madoroba mangari mangaki. Swibulukwa leswi swi hlamula vuhlaseri bya Ukraine leni ya Crimea lomu ku chosiweke ku ri masiku a Russia kutani ku lumbaka a tiko leri. Tamahisela tiyimbika ku va tete a nga ha va doroba ra ku hisaka hinkwavo loko a fika ka 31 graus laha ku nga landza Maputo loko a khoma 30, Berana na Mpula va nga ha fika ka 29, Pemba, Kilimani na Nchanchaya va nga ha khoma 28 graus Celsius, Inyambani na Vilankulu va ta tshuka va fika ka 27 graus, Chimoya a nga khoma 25 ku teka Lexinga va doroba ra ku pepa ka hinkwawo hambi ku titila hi 23 graus Celsius. Mwingiseri lawa mave marungula ya mixu ndzala lawa mataka mikarhi yi tshunelaka a xi

0: matiyo basa ivutomile nene
1: tivonele ndza kwa tindambi phuza ntsena matila mabilisiweke kumbixana lawa malulamiseliweke hi chloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati
0: chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
2: Tivhikeleke mavabyi lawa ma tshuka ma wona minkarhi yo tala ina 9:30 minutu hi nkarhi wa minya xitoriya wingiseri byinene
3: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena
4: lowu i nongonoko wa radio mosambiki
5: muyingiseti wa ku rhandzeka hi le ka xipenyu xifundzeni xa Limpopo hi ta va hi bula na Angel Kavembani loyi a nga veleka na hali ntombi ngopfu swinene a ta hi byela xiyintana xakwe xa leswi swi humeleleke ku va a za a veleka lentsongwani ni leswi swi n'wi karhatiseke xiswona ni leswi a dyondzeke swona. Angelka, u nga hi byela yini u veleki na wona ntanga muni?
6: Ni veleki na nini 15 wa malembe.
5: Swi ngo u kume a khwiri na wani ka 14?
6: Ina ni kumi kwiri na nani 14 yanu hi November.
5: Uli kumi siku yini kwiri leli? Ntwini leswi swi humeleleke kuza u ya kuma kwiri na wale ntsongo.
6: I mahanyela ya vanghanu, ni tlanga ni vanghani va ku va nga va yi dadi ya mina. A hi tshame ku bula va ni gwela ku tsakisa ka muchumu ya misava. Ni ringisa. Ringisa ka mina nhlwelanga ana hali mutsongo na ni nga swi tiswa ku loko se swi mahemba. Ni yo ringisa kan'we ni tekela kuma nyimba, ni twala n'wana. Nyimba mina yi fambe benza ni twala n'wana ni kuma n'wana. N'wana loyi ni nga twala ni mu ya n'wi si bema xa a nga ku li be hi ku mina na hali mutsongo.
5: A kama u nga kuma a khwiri a wu dyondza?
6: Kama ni nga kuma nyimba ni vone ku swa yantswa ni tshika ku funda ni ta kota ku hlayisa n'wana ni titwise ni li mamani ni ti voni ni li mukulu.
5: A nyimba yi ku kume na wu dyondza yo gama u tshika ku dyondza?
6: Ni yo gama ni tshika ku dyondza ni ku swa yantswa ni tshika ni ta kota ku ya kulisa n'wana.
5: Kambe na hi nga se fika lomu ka wu kuma khwiri.

9 horas na 46 minutos, mungisiri kungalikalika itava nyikala mitiri leyi kalimi ra xiputukezi kutani rhandza ku va ka impela salisa hi ndlela ya ku hambanahambana ku xuva ka hina i ku va ka mitiri leyi ya ha ya mahlweni mungiseri ku va hi pangalata hi ndlela yinene laha nongonoko ka a hi famba na wona hi nongonoko wu chiwa ka minya xitoria hakunene bululo karhi leri ke mutirhikulori a ri kheke lahaya ka xipenyi xifundza xa Limpopo lomu ke ku landziweke mintirho ya ku hambanahambana mintirho ya ku vekisa mintirho ya ku lulamisa mintirho ya ku hlanganisa avayingiseri va Radio Mozambique ni mintirho leyi ya vuhaxi kola ka ku fikisa vuhaxi emigangeni 9 na 47 minutos.

0: Uchanjiruba kukati Kristina lokwa chi sortudu. Inchizbi suchita kunka chiperita cha hombe mua chai. Ahwa bazibisa kutita kuwa kuni mtumbuka imti uleye. Iku lijaha da likuni malembe ya kunga drinde singwa ona owa kuwa mtu wangu wanga ba amareka na chibela ka chipetita chile ngulisi ku daish ka junyu doj mili vinsish na sinampangalati niko na mna chitanga chipetita chia homini wa shibutu malano nikuwa mna litangani ni pango ya kuwa na richa isilwe ngu mova nikona nguwa angaba alusa utumi nka ditsikudoda dingwe dangaba bela ka chipirita chideya kumarika na kuchikombelwa ka tishak tia tita kuna tijini kubilela tita kuba ku ngaba na bachilela mtu wachu wana kuni malembe ya trende singwa malembe mala nukuba akukuma ka chipirita chideya kuba va ya lundi sa didima takona batibisaka mtako kuba kupinda matiku mararu na va sese na wana mtu wota kombela chirumbi guwa anova ama nikanikona na seba chikumi saka utengili wa mfumari dropa maila nukuba heleketo mtini wa magwetu kinsi ora jini 20 minutes yoramba mnugroko minya historia
1: umboni ni matimu ya dehani dango unga chicha utomu wa wewe
2: Ahuwa inono ko wa Radio Msambiki.
3: Ingsetwa Radio Msambiki yamkala kulosa ka nhlabo wa Miranda Mabunda ni Roshini Botela Nyansi hita ko ni umboni wa bahangi banganga wa Muhambe na ka district ya Djibouti ko ma province ya Gaza kamlongo loko minye historia.
4: Kunene Nyansi ya Muhambe mailan kuva hi bula mailan tia iko umboni wa tsitinga bathumela bana no ditse kungutungutu kambimbu wa ya tindambi sikaratu se banga baba tsangana na sukambi ke Miranda kuma hi khata mabulo hi nimame Fatima Mbalat awa hi mulosa ku kayambimo
3: ntsana kukhumbukisa mwing set botela ku hanze kama mi Fatima Mbalat ina wakambe ni mame Rufina au wane nhano vaka umboni wakwe mailan ni chikaratu chia chama cha ndambi kumbula mlongolo ku minya historia uti sa umboni wa vahangi ditse kuvanga tsangana ni sikaratu sia singa vamaha kasi kwa vechi cha mapimiselo cha utumi wawe nzilana kuchukua tisa utumi wawe.
5: Ukungenelo waka ena ndambi umile ya tama shtolo kakapela. Yaku tama shtolo kakapela kuhishe kutama mansa karatala ta Yesusa heveka shkulu ini. Yaku heveka shkulu ini shesi ule na wanfumu ii. Dlao tlauta ni washibelela wata etendera. Ayawona angashwa kushupeka.
6: Miwa tiveka kuwa mtama kolea na kumbi ngunyo wa shtolo nga mvitana?
5: Iyo ya tama yaku wana mati. Se fika itama, se mama sakata ula ile shitolo kakawani, saa elevela ndawa iweke itama koo.
3: Misukili nkama minga otoma ungu ya kuwa mati mata tsuka matala, kumbe mnimeli kumatala seme kole kushivone.
5: Ae suka anga iwone, suka kubona mati luko sema ngenili.
3: Alo kumangenili kaya mishikoti luko umeomesa shakukari kumbe shulu ziki nkwashu.
5: Shifambili nkwashu, yo umanu watongu wanipashala igukile yo. Ipanele nkwati tifambili.
3: Ive shi, shivangeli shakuwa mitama mnimela kumati mafika, kuna minga tasuka miza milu za michumu kumaungu, mafiki na mati manga setali.
5: Aswi tiwi kusambia doji mili treze, mafikile mara mafiki sangaswa mga fikisa sonya mwaka.
6: Leswa kuwa amu gana kutempu?
5: Ae, gana kutempu, sawa ule maka ya na matafika. Ae, kumatafamba ya mkovu.
6: Kambike ya temba, loko matimata, umavona tuwa kuwa amafambe laona mamba nili. Doji mili treze, umavu nili sumangatisa sona. Loko mumavu nili matela ona li mbilili. Mvona tuwa kuse amba nili. Amzanga mvini kuzuku.
5: Evenu kudzuka kumasiko mangene a dejimetres makwele strate mara la so somate hala agelegele semata kumla kusemata sinimintini ayi
3: aloko ili kumothela mafika mahungu aku eh tivonelene kuingako kutatala ndambe ishini minga va mifiela kamasiko ya nyamuntu
5: yonga handle isuka lekho ngeetsike ya bona leswa inga swivona ta handle isuka ikhupuka lo mkaka ngwangeni mati
3: aleshi mati sema sangula uku khokombe manga kwa mitheleli mi yakaye
5: Itlilile ya kaya maratangalanga kufike itzama magdikeni kaya ino la wandawe itzama sile kumati matlilile magdikeni seya magdikeni kaya na ya itzama.
6: Se kaya kona kwe?
5: Akaya kubonko omile maratindo tuwile. Ayena tindo.
6: Se muda injisa kwe indesu?
5: Ayo stivi kanguina wanfumu sako mpana kume injisa kwe ino.
3: Inaka loku motu kami kumanjo mbuya kuwa vami sustis. Vaku sukani miya tamanda wengu wana kuminga kumikipi manguina kutalilo emate. Shinga injisa kwe?
5: Enga suka kwe tawe suka ayatama laka kakungwa na mati. Nekumati mae mwushili.
7: Sofina Solomon Mate. Nikumbeka kwa leya mika muntini wa Suzwana ungangena ndambi. Ingenelele mpela ndambi. Ihumile ezindlwini kuya ngulwe vangani laba kuti sinandzaku. Vaku hey kwa mati mafikile. Wola nga mavona malikulu nyana ke vaku eh hilawo. So hey yo huma loko ihumela ya khoma kahle ezindlwini yo humela ku khoma abatsongwani hi huma ngena xitratini. Ne badi nyande pfuchela vanga phambeni ka hina. Saku pfukani matila mafikile kunene hi huma hinkweni kumeka xitratini ta kumeka ka kapela. Ka kapela lixile mama secretary atata ayiteka eh sukani la kula hi le munhu le xitolo a hi kombela xikolweni tshama koma eli kwa mama fera. Hi hlayisekile hi hlayisile mama secretary. A hi lavela ku dla kala ka usoda la yena hi dla kala mfumo za ku kota ku u hi hlayisa. Hi leswi nga hanyisa swona hi la ka kona hina swigwa hina nchuma hina ku dla. Ambe uba inyikile loko gwala masinwini amati mo tlhama tama nateka loko gwala mo tlhama tama nateka se hi xirilo lexi hingana xona hina la muhambe
8: nwina mi yopfuka mitutuma miteka ngamu kombe mipimisile kwa miteka xinwana nga ma pasi ya nwina ya munhu ma pasi ya xibedlela ni xinwana swilo la kaya
7: ama pasi ya hina vanwanya hi tekile ma pasi ya munhu ni ma pasi ya munti hi tekile ni vatsongwane hi humana swona kasi leswa ku tala ha swikota nga ku swikhoma.
8: Kambe lexi nga mima hakuwa mi tshama mi nyimela siku la ku va ku ey hi lawa mati se ma ku siwani inxini
7: hi xoxexo xa ku hi ve ni ku xiyeyiso xa ku a ma tlama nga ta fika ma ta famba hi mikova hi ku fanjeka tindhambi ta nghena mara ti famba hi mikova or leyikulu yi nga ke yi nghena yi nghenile tlhalixani mixo ma timangali koho hi tlha hi phindlela ya tshama.
6: Kambe ke loko vo sukani mi nga ku yini sweswo
7: hi nga suka.
6: Kambe loko cuka kaya ko yini
7: a kaya leswi nga muka ya khupela wo madaka se hi tshamisekile. Mareke a tshamiseka ka ku rhula hikola ka ku ha ma vona mati loko hima kukumukile loko hima kukumukile
6: loko mu bula ni vanghana mayelana ni ndhambi leyi mu ya hleketa leswaku masiku mataka mi ta endlisa ku yini
7: hi ehleketa ku masiku mataka loko va ku hi lava mati haya na u tshama loko hi nga tshami hi fanele ku hi suka hi khupuka senkela ku n'wana mati.
6: Kambe masiku lawa na u dumeliwile hi ndhambi na u nga ri kaya a swi ku vevukela
7: a swi nga ni vevukeli a swi nga vevuka swi tika swinene. A swi tika
8: botela a ni navela ku va ni vo tshama mani Rufina ku tala ka vamamani va nga bula na hina laha va vulavula hileswaku a hi pimi swaku mati ma nga ta fika kaya a malembe ndzhaku na u nga se tala mati laha a mi nga tshuki mi amukela mahungu ya mfumo ya ku vula leswaku a ka tindhawu leti mi nga kala tona mikoveni ku la kwa mi suka ku loko mati ma tala mimhangwini ya kuva mi taleliwa hi mati
7: a hi swi twa
8: se hi swini swi nga mi endla mi nga pimisi ku va mi suka
7: eyi a hi swi tivi hikola ka ku a kusuka ka kaya kumbe ku karataka mara ke a hi swi twa hambi hina hi tlhaya hi swi twa hambi hi ka mafoni ma nghena ma mesaji swa ku sukani n'wi muka mikoveni hi loveliwe swilo swinyingi swa ku tika swi nga hi lovela lomu hi mhaka hikola ka ndhambi
6: se a mu kuma mesaji lavo phazama ku posa
7: a hi ka mali swoho a hi ku o hi ko ku yeyisa mina kona ni nga nyima laha ni rega maxamba na mimondoro yimbirhi yi fambile swi ya hali matini.
8: Se swi ta ku yini ke leswi mama a mimondoro yi nga famba u nga rega yo maxamba
7: a ni se usuwana ni nga ka lowo usuwana
8: a loko yi liko swa koteka ko tlhelela tolo mapimiselo yi ta va ya ya kona
7: mapimiselo loko ni tlhelela tolo eyi ni to pimisa ko kaka a laya ni nga kona na ha ku lavi
6: a swi ta va kahle ku kumekela kwihi
7: kolo muhambi kolo ni nga yi kule
8: kambe u suka nkoveni na tshemba kaya wa bulisana ni nghamo se ku ni majaha lama pimisaku wa mateka a vavasati ma huma mimiti aka mabulelo ya n'wina ku ni leswa hi xiyena lexi a vana vamani swaku n'wana wa mina a tshami kola a tshomba leta tshama kola kaya wena loko u bula ni vana va wena swi ma hisaku ni loko u vona mhaka leyi u nga hundzaka yona ku taleliwa hi mati ya ninana
7: na mi ni mabuhlohlotelaka ku a va suki va lomu ka ku kala mati va yaka kona mindyangu loko va yakile na mina ni ta swi kota ku loko yo fika mati loko ni laha samalani ku ni la ku rima ni ta famba ni ya tshama koka vana lava
6: se lava ha timhaku va n'wankani va ku hina hi lava ku tshamela le minkoveni hikusa hi lomu hi kumaku bindzu hi lomu hi kumaku swin'wana u va byela yini
7: munhu va byela swaku hi n'wina a hi ti voneleni suka lomu lomu pode kuma ha mabazi ya ku hi ta hi ta rima mara ko hina tindhawu leti ti ringanaku ku loko mati va ku hi lawa ya hi ya tshama kona hi le mindyangu ya hina.
8: Mi vulavula leswaku hi 2013 ya mati ma hundzile malembe man'wanyana ndzhaku mati ma hundzile kambe lexi li makhwa a nkama ma nga tala hi 2013 a mi tshukaka mi pimisa kumba mi nyikiwa nga tindhawu se ni magangeni na ku va mi tshama tona mi tlhelela hi ku vona swaku se ni ya a bindzu na masin'wi ni ngile famba swona
7: hi nyikiwile
8: se ku humelele yini ndhi
7: yokala hi swo swa ku ekayakaya xiyeyiso ya ku hi nga lava ku twita ku yaka hi nyikiwile ni swoni matadlawu lawa se ma ni vanhu fuza yizange hi matendele ku hi lava maxaviso ni lava ku yini se ma ni vanhu
6: vanhu lava makumiseleko yini
9: Avalava could mati go on one yan one who mockle particle deva or one meeting of a trail via Kakonda. In Yiki will I shall meet Al.
6: Lavanga van Yikavona imma.
9: Oh, inform.
6: I win.
9: Aina
8: ayinguna minga nyikomata dzangu arura nemukomera munga vashavisela
9: nada ine nga vashavisela nuko kuti vashitivi yebavo yo vona mimiti lokusa yako hala shaya miti ko hala chibuwini hala ilo mava hike ko
6: se nwana amuko ikuva kuta mahakwatsi kuve munyikelo ku yake
9: ha imbi na isolanga lokuva yakile vanhu ha isolanga
6: a jonzo mu yikumeke mailano ni swiandlelo
9: I come back a Jose, Jose, not so going to knock and go sugar and make a call a zone in a year. And Babala, one of a carnival and beer, and I walk one of my monang. Say, I should talk about my Malama Tajau and Fum.
6: Sir Inaga, Shipaka and Nishi Sepus, Babak. Lokumuma kumam tenjisakwe.
9: Itayaka.
3: Mumuma hello engsetu tundekwa Rajim Sambiki gemeta mnungoloku watu ka mitsikari ya nyansi minye historia awa hinga awa hibula ni vahingi wa district ya Chibutu mbaka singu kanganga wa Muhambi awa ngaveka kana yawe mailanu ni mahokelo ya matia ndambi ambi ni tinzi letea wanga wawe itilondeta kwa hoka nyansi vanga wawe pinda ngato na kwa hoka mbimuia se vanga wawe itula chikara tuchia cha matia ndambi iti kutea kutea kutumela msana wambu mkua vadi gundili kutatinene manina chinja kutatinene utumi kukuwa hamilo kubochu umana miti kwa mbe matalyao mamani ya kwa madi imanguni vanga kuka hawa wakukona vanga kuwana toka siku veka pangu nutumi wawona mkubatu ziketu ngusima haso hambana hambana kwa hankamatia wa yandambi
4: ima mefati mambalati ni ima merufina wakava bula kwa yako ni natu kambika imbi imo hisatana kwa yako ni nao mkisetu kala Muhambi distritu ya Chibutu kwa upindula wa mnukuna kuru kumbisi wa mirada mbundani Rostinu Botela
1: Umboni ni matimu ya dehanyi dangu. Unga chicha utomu wawe.
2: Ahua inoonoko wa Radio Msambiki.
0: Katorze horas, kasi 15 horas ni 31 minutos. Botela loktumela msana kambi kampela. Imbibia fatumi waskarika susata mfumu. Vata kuna vachuma mtumu mwela kuruba wa kukuma mtini Kuba ya pilela nkosama ngwana kempela Kuna wakukulungelwa tetelina kulipinda ka mchino mkumi wa malembe Ni di lembe di gwedo Na Mosambiki a di mani mkululeko Joy celebration kasi ngutukutuka di twida Gospel cylinder

Dzasasiyo rashni 15 minutes shudda kwara jimsbik kuningili mahungu ngu chichopi bonga ngoloko na mariko kete ngutizila tiwa tenene ta u inkseti.

0: Mungkin aku misalkan ni apa pun yang cuma aku tak kena cukup kalau zaman kita sudah kuar radio sambil kita misur provinsial dia gas ini naya masuk ke wahai bulan ini showfish dah ngaku sa.
1: Ini ni kuasa silosa.
0: Simbol tu kalau drop in.
1: Aye, simbol tu semua baru doska semua.
0: Iko la kusoa ni nyonge ni.
1: Eh, nivele kwa kona kukolumia. Shule kusue ni shikola sekundari ya shibutu.
0: Kambe mailano ni kuwa ke u lanzale tichela nako ni tawi mbeleli. Mamuzika ungana wana mangaki?
1: Langa kona ni nivinti wa mamuzika. Nga maimbeleli.
0: Isha, kambe sili album lokara?
1: Ansa mama album majeke na famba kamchado niko vidariwa niko ine majeka nse shavisa ma CD ya mimi.
0: Ima video?
1: A video ayo no vana li majanse shavisa.
0: Chimbotsu kona vayamukela njani? Am music ya wena.
1: Nayo ku sunguleni ka swona swi karhatile private antekela nhlokweni so ki a nyiku vhela nga persistira ku hambi loko swilo swi nga fambi bang ku la ku ni famba ni amahlweni se swo swi vanhu amukele tindlela tinene swa tsakisana na rhambiwa kwini na kwini akahana lomu vanisiya ku khani mambo
0: hi swona kambe mayelano ni ndzimana leyi twaka na wuyilandza ya vunanga u vule leswaku wa sungule doximile i vint se u sungule ku vatirhisana ni van'wana vayimbeleni
1: ka ntla wa mina ho va mina noxa ncina ni swimini na swa treasure leswi ni cinaka na swona ni se patsana ni vanghana no va ka association ya vachayi ku hi lomu ni ni nga ni vanghana hi kona ka association dismus ku dixibut hi lomu ni nga ni ampatsano na vona kona
0: a ka association leyi lana ku nga na wa ku fana na Pastor Oras.
1: Pastor Oras mana Xitere Mwamjofe vanhu vanyingi Youngstar matshama vanyingi gataketa
0: mayelano ni ku va se mu kumanilana mu khomana kwasi
1: na hi khomana kahle hi khomana kahle ka ntirhweni pelo manjela ya ka association hi nga ka yona ni voni swixandzu
0: mabula wa mta kuna wana mailani kuya ka music kukulukisa music kasa awunanga leye shimbutu mata matengela ngupuka kukulalisa ata wimbele kwa wana
1: ka yenja ku ina shi shubukisa maji shaka rate ku aku imbelela luku imbelela na ungana kondisa unkacha una ma instrument shaku tahambo ma propaganda ya ma muzika o anga ku ma ma show ma yini wonyimela ku confidaru he munhu takota ku famba ma show se a swilo a swi fambi kahle hindlela yo leya yikumi a mama hela manene ku hina matshamela kahle ya ku ikuma a song le fambela ku hita ma ma show ka ndawu leti ti rhandzaka nkama loyi wu lavaka kambe
0: leswaku va swa mi karhatela ku endla swipeta ku lwa mindzumba
1: swa hi karhatele ku yo nyimela ku confidariwe ta hamba ya ya ya maxo maxo swa ku maheliwe hi decision ya hina hi swi koti ku ma hikwalaka ku a hina so hina nchumu o va talenti so yi nga kona
0: a mfumo ma tirhisana na wona
1: ya tirhisana na woo wa hi seketela loko va hi confidara ya famba so loko wanga se confidari ko ku u nyimela u confidariwa
0: a music lowu nga u kumaka sweswo
1: a sweswo hi kuma nyiku yanga swa ku na a nyiku u lava ku vula leswaku na nchumu ni nchumu hi xi vonaka hi nyikiwile laha misaveni ku hi ta kombiwa hi Xikwembu swa ku nyiku yi ta fambisana ni ka ku navela ka mbilu ku fambisana ni ku nyiku ya Xikwembu leswi nyiku ku gwelaka swo mahatlo sweswo u nga ma hi sweswo ka swin'wanalela podu la ku mahuma mani wa ku ya ka muti loko a nyiku ya Xikwembu yi nga lavi ku nga mahamu yake wa muti swi ngu ta maha loko hali ku pfura u ta mahamu kambe u ta maha hambi loko swi nga pfumeli tende ti konformara ka nyiku ya hina leyi hi nyikiweke yona
0: hambi loko li pfara huma muchuma yena u ta endla
1: a loko a li pfara huma muchuma ya yena u ta swi vona na wena swaka hi swona hi vula ku ku ni kun'wanyana lwela muchumu ya ku a Xikwembu xi munyinganga for example ni landza nyoka pranta mahami ya dlhoro kantora enkwantu a Xikwembu xi ta ni nyike nkama wa mina na ni nga tsutsumanga na ni nga landzanga nyoka ni nga mhanga nchumu ta famba ni ya mahlweni leswi ni valelaka swona nchumu xi ni nyikiwa xona
0: Imana no change uwa womba kutoka kwa chingwan chini mbimbi yako na mailanuni kuba na hicho pangala tamu kisetu change rumba ku shovista ukala shibutu.

0: Watetekwa Radio Mozambique hiti kulinga uchenje uchenje uwa kulupa kushufishta wanga yendela ukela shubut mbaila nukuba mungseti himaneka na hichibula ka umnukuloko uku misekandu yawa pia ni mtumbunuku inawa ichisimama ni mabuli atu shufishta ikamilo uranganya mto yendela Radio Mozambique kambe wafamba lumaka shubuka buka ni kama radio mungwa mela nukuba utapa lushabu nangala wetu
1: Na famba radio shibutu nana na washa mtiro ya mina ya yabula na ngena kama TikTok palestra ra mtiro ya mina na ngena kama Facebook ni washa mtiro ya mina kama
0: kambe mailano ni mtiro lo ulanza kuwa kwa kuendla palestra ni musika uskota njani kusipata
1: anishtwanga
0: Ute uyendla mapalestra TikTok ni muzika uswipatsa njani swilo leswi swa ku vevukela
1: ai swa ni vevukela ba xa ndzani chela ma mega ya ku ina ni nghena internet ni ku yini hinkwaswo nchumu ya vevuka hi ku na makuma na vakuma va fan lava va ku va ni patrocinara kokoko laya
0: kambe mayelano ni ntirho lowu mu taku na mu vulandza wa vuyimbeleni mo yendla minzumba ko ximbotsuntsa na kombe se musungunuri ku va mo ma ma district mangwana ma province mangwana
1: na ma festa ndi maela kolomia zona la mila ximundu anse kuma ku nfamba ni handle ka matiko ma xikolo mia ximundu loko kuni ama festa ma lobol kazamento avani si vani convidara ni ngena ntlangu nintsakisisa ntlangu
0: kambe mailano ni ku va u ta va endla swipetakulo tindhawu tin'wani ku huma ku vachayi van'wani loko mo bula mo nyimaka kwini amise na vani makungu lawa
1: vanghana ya patsana hi ku veni hi ku hila kuma haxo majisegwa ma se swi ya vuyaka mali ya contribution porka jesu va ku va la miliki nyenji pura hi patsana ka sesasan ya wu karhi pura hi ta hi fambisa hi mahlo ni kuma swa ku mina a ni na mali nkama wolo se nkama lowu ni ta ve ni sala se ni ta ve ni tshambela swo swa ku munhu a ni convidara kumbe a ni nyikanyana ya refresh ku purka se nyikiwa mali ya fika kwihi tanihi ku no sungula vhela mas a lomuka ku ni famba ni patsana ni vavakulu loko a leswa contribution ya mali a ni gwenti
0: kambe vunanga hi nga li kumaku ka nkarhi wa sweswo
1: a nanga hi nga li kumaku hi nga kuma a u nanga la perda amor
0: u rhandza ngopfu ne a wu kombela rivalelo wi
1: hayi ni kombele rivalelo i ki na vona miti yin'wanyana yi hahluke hi mhaka ku loko va khulumisana va linona na nsati nsati a nga swi koti ku titsongohata loko a xongila ku yo so bunita a ti haxara ni ta nte ndi hi tiva ku veka rivalelo ka vavanuna va hina loko va hi hoxela swaku hi titsongohata hi ta kota ku ya ka miti ya hina ya mahlweni
0: i swona leswaku va ma rivalelana wena khe u chadini
1: mina ni chadanga ni chadile swi ni hlula ni vuya kaya vo ni vuyisa kaya nangele ku rhandza ka mina majina navelela ku lava va nga wukatini va hanya wutomi la linene purke mina ni vuya ngeuka ni nga li lavi vo ka va nga ni lavi
0: kambe mailano ni loko a swo tlhela swiphinda a wu ta tlhelela
1: ni nga ha tlhelele kambe wo va sweswi ni yo vuye ku va ka muka u ya kaya leswaku ni swi lava te ni ya leswinene pura ni vuya vo me hi ku ni tla ku lava ni veka ka movha va ni vuyisa kaya
0: hayi mhaka leswi u nga endla muchayi
1: hayi a ni sungulanga kuma uchina ni lowukatini ni yo lorhana ni lowukatini se ni vuya ni tata mali leswi ni ha tshuka ni swi lorha ni lowukatini ni vuya kaya ni tata swimaa majeke yena ni swaku na yimbelela a nga swi tivi
0: ina va mungiseti chimano chenji unoba ku shofista wanga hendela ukela shboots malankuva hebula ka wumbunukana kuwa kumisa kanu ya vapiani tumbunuku
2: Radio Mzambiki msoro provinciale ya gaza amfukani 90.9 mega

0: kutira kwa Radio Mozambique ya magwito ni wamnukuro kukumisa kwa ni yaba pia ni mtubunuko hawa hibula kuni shofishta ukala kuni wa shibut shofishta lwe angalava kukuwa kuseketela kupangalata kumbwa kuramba kuya mtakesa nga ukuma so.
1: Ina loko munani lava ka mtirhi ya mina kuna na mtsakisela ntlangu wa yena anga ni kuma hi nhlayo leyi ya 87 30 36 098 se no tirhisa numero ya yin'we ni ta yi phinda 87 30 36 098
0: i sweni nga swi nyimelaku masiku lama taka
1: nyayi ni navelela ku ina vafana va mina va ni khongelela leswaku ni ya mahlweni leswaku ni kuma switrumente swa ku ni tirha hi swona ni nga dependeri ku vhidariwe leswi ni kombelaku swona ku vafana va mi va ni sapota va mahlweni
0: a switrumente leswa ku fana ni
1: la ku sungula ni la ku pfuniwa hi aparedlu ya radio lau kwalikeri ndhawu ni swi lavaku ku ni famba ni teka va bailarina va miya ya cini
0: kambe hi tlhela ma video hi nga ma nyimela lembele lowu ku vulavulele ku va u ni video leyin'we hi ta kuma lawumbirhi
1: a lawumbirhi na lona wa ni li lava pode li kumeka lembe lowu loni
0: a ma musika ke wona
1: a ma musika nali ndleleni ya kuma hi tela te ni ni ma nyingi mali ke mpfhukeni ni maxike hikwalaho ka ku a kondisa wu li nga bibele ma ha yo tshama maletra mo tshama ma nga tsaliwa
0: manyingi maleta
1: manyingi a
0: wo lorha wu pfuka u tsala kumbe na wona wa grafara ka foni
1: no lorha ni fika ni ngama ni pfuka ni tsala se swa wu gravhara swo engetela ma ngopfungopfu no tsala letra
0: kambe a xitudio lexi wu gravharaku ka xona sweswi hi ko ximbotsu kumbe ka cinca hi ndhawu yin'wanyana hi kona
1: ya ni sungula hi xayixayi ma sweswi se i mhaka mali ya transport se ni gravhara xibutu ka produtori wa mina Jeffrey Jeffrey a kusuhini ka bobolelo
0: a leswaku va kusukela wo tirhisana ni va produtori vambirhi
1: yi treasure ku ni mun'wanyana wa ka n'wihamuza se ku ni loyi wa Jeffrey Jeffrey a ka swi hahlana ni yanga hi ku ina yile ka ku sungula hi nga fiki hi kotana hi mhaka tipresi se u kuma swa wu lava kwalikeri mali leyi ni nga na yo va ni twelile swa ku kodinika
0: vunanga hi nga pfalaku lona
1: a vunanga leli hi nga pfalaku hi lona hi lela ku ina usiwana la rilisa a vana va ehleketi swa ku tibabe swa ku loko u hluphekile kwalikeri nchumu ximaku munhu a nga ku tekeli nhlokweni swa ku u nga ve u ma ha swona hi ku ta mali swa ku swa swinene munhu a swona a nge swo hlekisa u xavisa munhu a wu ku hleka u tshama u nga liso se gada muno ku hleka u tshame hi ku rila va ku a tshame hi ku rile ka tibon entao a wusiwana kwalikeri nchumu ximaku munhu a nga ku tekeli nhlokweni
0: u nga tlhela u phinda nhlayo
1: a nhlayo ya mina yi li 87 30 36 098 repito 87 30 36 098
0: kutile kwa Radio Msabik himane ni uchenchu wa guloba kushofishta nga yandira katisikuluwa da nyasi
2: Radio Msabik imisoro provisiale ya gaza amfukani 90.9 MHz frekwensi ya

0: Ujenjulu bako dzavala meni ngloko na chipangala tena ni mtumu ya Radio Msabiki ni 17 oresh.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Mbimu ya mahungu nguchicho pindi Pedro Paroku ngisiti unene.

Thanks, Edvard Rádio Moçambique, em relação ao Mataca de Islâmina Pedro Paruque. Fumo a província e a Gaza, o lava tacuba, tome e volta, se vascar que sussa, fumo, vete rita, cacutmissa, michini e a chingueno, amua mitumuni quawe. Tangilo a província e a Gaza, a womba tacu, macaia, inacoteca, gu, chiculueta, loco volta, se batumi, vachitingetela. Hawakambe kuna kuiswa masoni matenderelo achitsungu amwa kasikana kisusa mfumu Margarida Mapanzeni Shongo alavata ku sose sikana kisu kasisi tendera nguchikuluweta chitsungu kuko haka kutumisa michini iya chingwenu kona mwa provincia ya Gaz. Governador awumbiri mapsi iya wanyamnova amwa tropanika chaichai ndani kaha kukulungela disiku da batumi basikana kisusa mfumu nguchemo cha matiko otse a mafu. Ia ikuita mitumu yoke ilhambini kwaka mchanu wa sisima saupagila wa mati o sela distritu ya Masanjena upemba ka provincia ya Gaza. Makungu yawa masaketelo nguti mali tuhuma kuka Banku Mundial Tidzenvolvimento hawa malondetu waku ngu umti wa INGD ka mchano wa makalo a distritu ileye. Mtange ilo wa mitumu yoyelana nita uya kihambiri upakilo wa mati o sela distritu ya Masanjena. Awa mpata kusisima siya siya kwa kamakalo a kufa mune. Shikumba matidze

sana kalo kokempela na mihich pangalatani nvava ikuma kristu aimire alta hawa mailan kubata pangalatana mungseti nuwata kuna chikongela ka kareke ya usurmani kuchina zoito rashnava mahungu ngwate na nasunaru

0: yin'wana heyi.
1: Mati yo basa, ku thembisa utomi wa wena. Tivhikeli, mbimu yi waya tindhambi ku lavaka ku va u sela mati ya wa ma nga haliswa, hambi ku va mati thetwe kloro, kumbe yin'wana mirhendi ya lana kuno ku basisa mati. Thela mati ya wena ka cece xi nga basa, u tshumela u finingeta. Tivhikeli, ka malati yo vuyelela ni kholera.
2: Ku basisa manzani ngu tsanisa utomi wunene. Ndambi seyiphindile kambe ta obasisi ahihi saba manzani ngumati ni sepo loko uchila kudya loko uchiwa ngonsokoni ni loko dingolete tenzangwa tivikele awuni moya wa wena kamalwati
3: Zitora shini 46 minutes kuchenjelo bako Lorena Nyats loko achichiche kemkatangu baila lulu tubuo utakuda uchulo disa ndani kama nyane na wakemi kuseti hii sata na balan kuba hingisa na mchiri wafu ito lumila shichangana.

0: ave matshamela lawa makokeke Henry Dunant kuva afuma xihudwana ku ro xivermelha hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava loko a endzelile tiko la Italia lano anga lava ku vulavula ni murhangeli wa France anga ha kumeka Italia ku boheni ka makungu ya ku seketela nyimpi. Dunant a tumbuluke tikweni la Argelia lani anga lava ndhawu ya ku tshama ka yona kambe anga vevukeseliwanga hi ndlela leyi a kongomi tikweni la France ku va a ya va ni mabulu ni murhangeli kambe a ma pfumalile lani a tlhamuxeliweke ku va a endzela tiko la Italia. Kama timu ya siku nyamutla itundukile kusunguliwa kamintiro ya kupfuna lava vavisiweke hi Henry Dunant igameleke kufunga Cruz Vermelha ishimu xa matiko hinkwawo ya misava hi lembe la 1859. Matimu mabaliwe ha Dalila Mikidad matolokiwa matlhema kombisiwa ha Belarmina Nyantumbu ka vukhautela marito ni mfumaolo la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Matyo Basa, ivutomile nene.
1: Tivonele, ndzakati ndambi, phuza ntsena mati lamabilisiweke, kumbixana lawa ma lulamiseliweke hi chloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
0: Chela mati ka xigwa lexi baseke, nakona u tlhela u mambonya. Tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.

0: Muy quisiera hablar de Mozambique, en su provincial de Inhambane, en su provincial de Gaza, en su provincial de Maputo. Oyo ka wana nongo nokota mafambela mani nesora tu nyamuta ke itabula ni wana tikumwa anga na ntokoto kulu kuma swoneka ta vuchairi bya mimova ikombela vitu
1: Avito mina Abdul fakira Kasimu Yebo.
0: ti Abdul imtive ku chayela se kuri malembe swinene kambe ti Abdul tive na mchayela mimova ya ku karada ku tika ngopfu swinene a hi la ku tsemakanya swinene hi ta handle hi tiva mhaka tindhawu tinyingi to vela ku vona mimova ya ku yi rhwele yi diba kumbe yi phemberuka hi van'wani mavulela hikuva ka muchayeli a nga hloniphanga mafambelo a movha wa ku rhwala wa xipango wa wukulu loko se wu rhwele wu dumile wu sukisa kwini laha wu nga kona
1: khani mambo n'wananga khani mambo va yingiseti a movha loko u rhwalile imbe da tonela jiki te wukulu wu pfumelaka kusuka hi sigunda uko wa ku a wu pfumeli ku pfuka hi sigunda te kusuka hi primera
0: a khwatsi
1: ya kusuka hi primera wu famba wu beta sigunda wu famba asinsivamente wea mamudansa hinkwawo so komi sweswi ku ni mamovha i movha yo leyi automatiko leyi wa ku basi ku kotle xo kokakoka xi famba xo tinghenisa swona mamudansa hi xoxe maji a ku famba hi movha swa swinene mina a movha wa automatiko ni nga hlavaku a ni si na wu tiva be ni tiva be movha manual
0: ti Abdul hi nga hi guarantisa i ku kala u nga se wu tiva kumbe wo ka wu nga wu twi ku nandziha
1: ya eka movha wa automatiko wa etlelisana xa ku sungula lexo a movha wa automatiko wa etlelisana ako wa manual wu ku etlelisa bkata loko u sikuta u jowotela u susanenge ka silaradori na xo xito u to suna ku a ku cinacina la xitratweni xi ku byaswa e purase a na hali ka ku tshamela ku a ni presela
0: motori wo fa
1: wa u dlaya motori zeka tavele endawu a automatic bazo u ingatara mudasa waliwa wa unwe liwa xo famba xi tirha ku ti cincacinca hi xoxe xi ya humula loko xi vona swaku se ndle ka subida max a movha wa manual hi wo wu gwelaka swaku famba ka ndhawu ya ku i laha ni nghena ka ndhawu ya ku i laha ni enca swaku i a te u za u ya fika lomu yaku loko u le ka subida swaku teki u enca yini ku ni mikamiya yinyingi ni yi vonaka yi tlhela kola ka maneka la u kamia baisa uza u luza antamu na wa tsuka
0: a xibulawani
1: na ungisi na nghena xibulawani na wa he na u loko sunguna xibulawanini u sungula ku luza antamu laya tshama swa ku a ku subida la maneka u ngiti lihamba u nga u insistiri tenta manela u inkostara para u nga hambi a tinghozi phambeni bo bazo fakela a engrenage da ximudansa a laya para sina u ngiti khupuka
0: a engrenage da ximudansa mi vula ku teka matimba
1: kula ku teka matimba bke loko u tana okay u tana u famba hi kwarta bke pot u tana u famba hi kwarta loko u fika laha u sungula xibulowani yini wa swi twa swaku la a mudansa lowu a wa ha liwo teki no wu cinca
0: lowubiyor
1: loko you likaregado loko u pakelile teki swa swaku ya lese teki ni cinca la u ya ka tirhisera akhwatsi u chova u pfumela loko u li kwazi u la ku fika phakati ka subida la ka maneka u veka sigunda loko u li movha lowu u kalaka u nga na maproblema u ta ku khupukela hi sigunda leyo leswaku a chela u la ku chela primera u nga chela primera maxiku ti chela loko u la ku peta primera u ta peta primera na se u hetile vule partido u la ku ehla nkova wa xikandzwanini u tlhela u tlhelisela mamudansi ya wela u lavaka hi kona
0: ti Abdul la ka ku cinca magera la ku ni mhaka van'wani va limbrayage yo kandzihiwa ya gineteliwa leyi van'wani va le ku yi kandzihanyana katsongo swi endlisiwa kwini
1: a ku dzembreyara ni ku imbreyara a mudansa hi laha ku nga ni sekuleti lalikulu ko ngopfu
0: boku ni lwa li kandzetelaka a kandzetelaka imbreya xize ya ku gintli max a for example a movha u tirha hi pressawn u tirhaka hi moya
1: loko u kandziyela imbreyaxi loko a kompresori u enxere ben nomphisiza u ya ku kandzetela xiya xa ku gintli seni aya loko u kandzetela kutsongwana to swona loko ku a mudansa u to nghena hi oce lomu lavaka kona u tshiketa hayi leswaku loko u la ku tshiketa pa u tlakutla ni nga ku ho la ku babola na teku u tshiketa hi kutsongo u za u ya fika la u lavaka ko continuar asinsivamente hi ku fambisa ka movha leswaku munhu a kandzetela imbiri ya xiza ya ku gintli yi ba a xapa lahaya loko a la ku tlhelisa futhi ni tlakutla ni nga ku ho lwa ni mudansa a va lwi ni imbiri ya xi a wu lwi ni imbiri ya xi kulaku u fambisa u peta mamudansa adequadamente consequences o peta primeiro, o peta segundo, o peta terceiro. Assim, a pior, quer dizer, vai jogo de embreagem, logo vai ficar lá subida da maneca. Banhingue, meu caminhão e queira calar, só que o bocadão vai profissional. São profissional. Mas, às vezes, fica lá atrapalhar a reca em jogo de embreagem. Utafamba, unga umbuluki, na kona utila kumbu, umanuru alema vidu, kula kuhlaisa pela, anzu alulu ya. Akufamba hii, mova kuru wala kaku, yesha nkova, kuna kambiri. Nchumulisha kuna mpodu, ushiye enja luku yesha nkova, ikuweka mova kapotu murtu. Lango, unga hii, ususa mdansa, ujuecha ungurumuka, iwoche, swahila leso. Leswa unga si enche, ambu wa mutu rusha kwa insa wena basu enche le.
2: Ngozi ikulu kumbu.
1: Ngozi ikulu. Porque a mova se ufamba baizane. Ambu uti waku famsa mova. Liku ili decida lu mka kuyesha nkova ukulu, upeta ara apontu mortu. Se ula shile mova. Unga yesha nkova wena na ule kakwarta. Desimente ki pose konse, uyenja swa ku unga ambi ama acceleração, ou unga acelerare. Uye, uta yesha wana normalmente. O, upeta a terceira. Unga usilerar, utahe, oh, loku uyesha, loku utana ufabata lveji, kwato ikindi, ufika ule kuyeshenu. Loku lakwa mbaru, utahutu ambuo umovu, ubonga, kuse uchinche mudansa.
2: Kunu la wangu, unge ubanga goku, leshe,
1: si uo kwata, si utena ututuma we, ukumankovo, ula kututuma futi, se wena uchinche mudansa.
2: Utsemanshana.
1: So,
2: kambe leswi a swi kahle ku va u hlayisa movha ni ku hlayisa a leswi nga lomu
1: ni leswi nga lomu vheni ndawu hi leswaku va injaka va nyiki va kamionista loko a fika ka ku yehla a cinca a veka mudansa wa utsongo pra yini a ta kota ku kontrolara a ku yehla laha yehla ka kona pra nga vi ntinguzi
2: hi ku leswi a u tsema ka matimba u yehla
1: kwa va nyiki va motorisha vanhu leswaku loko va yehla nkova a teka nenge a wu veka ka travao a swi i munhu perigoso leswi na swona xa wumbirhi a mova loko u tira hi pressão la panzeka tubu plana u famba
2: hi ku karala
1: hi ku karala podi nga panzekele la ku panzeka la matravão munwanyana nga swikoti ku yimisa mova na anga kanzela nga travão mas hi ma mudansa
2: ti abdul a mova u nyimisiwa hi travão se loko u nyimisiwa nga kanzela nga travão ku swimisa ku yini
1: mova te ku u pomba a swikala
2: leswi ntaka ka xikalo xa u tshawu
1: tshawu u kanzela imbiri ya tlhela ka kwarta u tlhela a te u ya fika ka primera unga ku epa taking one travel at Elsa with Ima Mov. Si aya borasha li dvukile. Uta ima njani na una borasha li dvukile.
2: Awa na moya wa.
1: Awa iko prava. Se mu vungu kumuka tse. Se ula ku shikolo kola u i travel. Angu ti ima i travel. Le koko ka a travel di stationnement. Mi ta vumbuluka.
2: Ndo pine.
1: Mi vumbuluka. Nda loko u li mchayeli wa mova. Teko swoko. Ima mudansa a mova wa uyimisa. Wa uyimisa mova ima mudansa so. Na unga tirhisa nga travao.
2: Se ka ganga ra xipfunyi kumbe hambi nga li ganga ka xipfunyi mova lowu wa ku rhwala lowu. U tsatsiya ku vake munhu a famba hi gera muni. Ni maendlela muni laya ka jogo di pedage laya.
1: Nda loko hi fika ka ganga la xipfunyi. A xipfunya xivezi xa hi bayizisa o xa hi phazamisa ku nga ta u ku epa ndihamba a ganga leli hi tirhisera u hi sigunda leyi a fika phakathi le ku kaneta te ku jogara ku za u nghena primera u ta khuphuka
2: primera n'wamitamu
1: primera n'wamitamu i hosi ya tihosi primera se ye u sukaka yena se loko u fika u vona swaku a ganga leli a mudansa ni nga wu peta lowu o u khwela hi tirhisera u khwela hi sigunda te ku u kahlula u cinca u nghena ka sigunda u cinca loko u nghena ka primera u ta kota ku heta ganga leliya
2: na
1: ungisina hela ntamu movha unga yimeli movha uza u vale ku a motori ufa na walwa ku khela na teku ulwa swa ku motori unga fi na ungisina khuphuka
2: kana mamuti abdul jonsele nyamontla ke ka nduna yena ke ya uchayeli ti abdul ka mafambela ni mafambisela ya movha ka tindhawu nga va ku khuphuka tintava kumbe ku yehla minkova hambi ni ku famba ka xipfunyi vhikiri ta ku ta vula ni un'wana ngono ka ritu la ti abdul nyamontla mi nga la ku losiwa Mari Martins ka bulu lerini.

0: Ripelile hoyohoyo ka mahungu ya hina ya nyamuntla le ka masanjene siku ya kugameni mintiro ya kuyaka ntlanu wa swihlovo kuveni ku yantswisiwa leti yelanaka ni vuphakeli bya mati vuphoyisa le nyembandli tsatsi ya vachayeli va mimovha kuveni va chayela hi laha ku lavekaka kona hi ku cukisisa makhesimusi lawa ma nga kona hi vulavula hi siku bya nkhululeko wa tiko lowu nga ta ku lunghelewa mundzuku eka matsolo ku pfisiwile vahanyi va nga li vangaki eka leti yelanaka ni ufuhi la swidliwani nambi eka leti yelanaka ni urimi leti hi tona tinhlokomhaka ta mahungu ya hina ya nyamuntlha siku laha 24 ka khota vuxika Mariam Ibrahimu a kumeka eka michini Nicolas Mukavele aka vubindzuli ni vukombisi hi minavelela vuyingiseti byinene. Isungule mahungu lama nge vuphoyisa le nyembandli tsatsi ya uchayeli linene hi ku cuka siku la khesimusi la nkhululeko wa tiko leyi nga ta va li kulungeliwa hi siku la 25 wa khotavuxika inga mundzuku Armindu Masingi.
1: Ku ve ku oneka ka vhiki nga hundza mangu yin'we ka hun'win laha a muchembeli akala ku nga sikun'we kala nyamuntlha a chayisile ku munhu afa yena a tsutsuma. Makunu Diokulisano Matsimbe wala ha kama poisa hilo ya kombela ku aushinji kachitsungu ngofungofu wa chembeli wa mimova aku vahlonipha ana wata mafambela lomustratweni kasiku ka viki gitako kungati kuta huweliliwa aku a province yenyimbani kuve kuoneka aku halakela ka mikata.
2: Masiku lawa hi le ka masiku ya makhisimusi ya dependence ya independence wa kombela leswaku ku hundzisa siku leri nga independence nga siku ka nkhululeko a switarato swa hina na swi khululekile hi ngopfungopfu kusa masiku lawa ku na ni nyimanyima ngopfu ya ku vamakwerhu va lavetela ku vuya va ta da a khisimusi ni vamakabyi hi la ku vuya ka timhaka ta magezi timhaka ta magezi ni usiku ta vanga timhangu na tona hikwalaho ka ku yini ka ku tsunyana hi magezi hi la ku vulavula hi timhaka ta hunguva mixule a timixule ti tata masiku lawa ya xirhami ku onekela ngopfu a hunguva makunu a kombela leswaku muchembelo ku vona leswaku na ni hunguva lumeka magezi hambi laku loko mowa lawa ya venge magezi maluzi diperigo banga mapresensa kutani manga ma emergencia u famba a movha wona na wu tsopetela kasi makwenu wa swona loko yinya leswi lumeka magezi ya medio kasi ku yini ku fela ku oneka lomu xikarhi ka hunguva ka loyi a taka ephambeni kutani hi ndzhaku hi leswi laletelo Masingi vayingiseti hi nga lava ku ta swi siya ka siku lika nyamuntlha kunene na yo karhi hi navela leswaku a vhiki leke ga ku giwa ka kutani ka siku ka khululeko nga gi hundza khwatsi a provhinsi ya hina na yi khululekile yi nga hina khata.
1: Magezo ya kulauliwa ha Diokulisano Matsimbe na kuhi munyiki o mahungu laha ka hubyana ita kuonela hita mafambela manene lomustratweni laha kumandu provincial ya PRM na akare abandleve ni kukoka aku aka makhisimusi lawa ya wazina loyi independencia ku nga oneki timhangu ta mimovha po hi nga lomu tiramini ati hunguva ati kale lomu maruweni
0: kasi leswo le ka masanjeni se ku ya ku gameni mintirho ya ku yaka ntlhanu wa swihlovo ku veni ku yantswisiwa leti yelanaka ni wuphakelela mati eka ndhawu liyana ya n'walungu ka xifundzankulu Gaza Bonifacio Novela.
3: Hi vulavula hi makungu lawa ma nga ni nseketelo wa timali ta Banco Africano de Desenvolvimento BAD a mitirho na yi landziwa hi xibyana xa ku nela timhangu ta ntumbuluko INGD ndzeni eka ku va ku vhekeliwa a xihala ni ku cinca ka tinguva. Murhangeli wa xiyenge xa ta makungu ni wuyaki xifundza xa ka Masanjana a vulele leswaku ntlhanu wa switirho leswi swa wuyaveli la mati swi ta va swi yakiwa kumbe swi yakiwa ka miganga leyi ku fa Muni, Xikhumba, Matibye, Matambuja na Xidzumbani na ku nyumeriwa ku va ku ta pfuneka xipimu xa 3,000,000 wa vahanyitiko. Pascual Jasi a xungetele leswaku hikwalaho ka ku va ku gama a mitirho ya wuyaki la switirho leswi swa wuyaveli la mati ku ta va se ni matshamelo ya ku landza ta vubasi ni wuyantswila vutomi laha xitshungu hi ku va xi kuma mati a kusuhani hambileswi xa ha kumekaku na xi ahlukanile. Jasi a vulele kambe leswaku man'wana makungu mayelano yaveli la mati na maseketelo wa hi ntlhanu wa ku rhangana ximfumo Save the Children i ku va ku ta pfuxetiwa 10 swihlovo 5,300 na ku nga li khale ku kota ku engeteliwa matshamelo ya wuyaveli la mati.
4: Estamos num nível bem avançado. Neste momento está-se a construir 5 sistemas de abastecimento de água estão a ser financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento através do NGD no âmbito de um projeto de resiliência climática. Dos 5, 3 já estão numa fase bem avançada, onde 2 até só está à espera de concluir a parte hidráulica, toda a parte civil já está concluída.
3: E Maritu e a Morangeli, o Xenga está Macungo, ne o Yagis Pundasha Massanja, na Pascoal Jazz, na Abravula, Macungo, Mangakona, Mailanu, Paluli, Lamitiro, Yaveli, Lamatica, Mganga, Yakambrambana, Yakamasanjena.
0: Akamatsolo, kufisiwili vahanyi vangali vangaki, eka letila naka ni ufui lapsi juwani, nambi eka letila naka ni vurimi. Veronica Sidumu.
5: Xenge sha umuni sha kufisiwa kaba binzuli, shirangeliwa ikonseli municipal, nzeni kama kungu machiwaka unkintal umaorta, magongo maka kupumba kufumbale kakati male, kutla kushavu binzuli dwasha kuja, kungwa ni kushavisa binzu, akuwa tipfuna utongwini. Loka vula iku kombisa murangeli wa konseli municipal wa Kamatsolo, sekretaria municipal Jolinda Moyani, afulile shaku ntiru lowu, utahlengela akuna dwaliseni kama kumela ya shaku uja, lana tsemsekele shaku konseli municipal, ata isama sheni kuseketela ama kungulawa.
6: Munisipi la Matola, kopi mwazara ya imishini, kwa inisiatiki
5: Munisipi wa Kamatsolo, ata isama sheni kuseketela makungu ya kutani, hikuva hi tshemba leswaku ku dlaya ndlala ni ku bindzula i ntirho wa hina. Nkameni wa kona hi bulile ni mabindzuli va nga vangani va wupfisiweke lava va kombeke ku tsaka va va vula leswaku hikola ka dyondzo leyi va ta swi kota ku tlakuxa mintirho ya vona.
7: Avito mina xixina maxele ni boya hi Matola Jota swi ni lisima hikusa loko ni li na swona laki ntari laha a ni nga tifa hi ndlala vana va nga na vona va nga tifa hi ndlala loko ni swi kota swi ya mahlweni hambi hi ku veni ni switsongo loko ni swivona swaku swa darapa ra ni xavisa ni nga xavisa ku va ni ta kota ku xava pawa hikusa ya ku na hambiloko no byala makhofu ku hela a ni nge di makhofu siku ni siku tenge ni cincacinca ya mali ya huma kwalani ka leswi ni xavisaka swona ni swivona swi ni lisima hi ntamu swinene emindyangwini yeswo na hambi hi ku pfuna vana lava va nga huma mindyangu na va tirha va ngena nkama wa ku veni va swi endla leswi va swi kota ku veni ni va bonda ta va nyika va famba va ya swi tirhisa swi ni lisima basta hi kota ku veni hi swi simamela embona swilo leswi loko swi endla swa le maxamba swi dya na wona mimirhi u chela swa ku kurisa dya loko u nge na mali apara ku swi endla swilo leswiya swi kumeka na swi hlupha manje loko u za u swi kosigira ku sungunisa ni vona swa ku swi ni lisima swinene a wu etlela u nga swekanga.
5: Swikomba swa ku kolani ku ta laveka nseketelo ngopfungopfu hi tlhelo la mimirhi.
7: Ku laveka nseketelo loko hi nge na mimirhi hi nge endli nchumu.
5: Se ka lava ka va nge si li vona lisima la swona u nga va byela yi
7: ni nga va na va khokhela mpfundzi va yakela ni va nga na va khokhela swa ku a hi byaleni loko mina ni ni makhofu mumbenyana ni salada podi na mina na a ta na hana na salada na mina ni mu nyika makhofu ha pfunanana hi ku gamakana ka hina.
8: Mini filish mina mavoni oxa hi ku vitaniwa loko va hi byela swaku hi ta swi kota ku va a mahanyele ni madzinele ni mabyalele ni hinkwaswo ni hinkwaswo leswi hi faneleke ku endla swona vonyi oxa ni sungunile ni byali salada so a ni se kuma swimbenyana atama ni sungula hi ku dzima loko ni dzima ni lunghisa terini ni hamba ka ntirho ni hamba ka ntirho ni lunghisela hipoxi ni chela xitrom ni gama ni chela mati ni gama ni jukutela ni gama ni teka salada ni byaletela ni veka ximixweni.
5: Vabindzuli va nga li vangani va wupfisiweke konseli munisipali ya Kamatsolo hi ta ku yelana ni vurimi ni vufuwi bya swidliwana na va komba ku tsaka va va vula leswaku va ta swi kota ku tlakuxa bindzu ya mintirho va yi landzaka.
0: Distrito ya Kamasinga xifundzankulu Nyembani enhlanu wa magidi na mambirhi va ta kuma ndzilo wa gezi eka lembe leli litsutsumaka la 2026. Horacio Romão.
9: Antirho lowu wu ndzimeni ka makungu ya ku nyika magezi ka vaxi vahanyi vulavula hi Inertia para Todos. Swa leswi a tlhari ta kupondi ya vuphakeli ka gezi hi vulavula hi Electricidad de Mozambique ti lomuka ku va ti veketela tinhonga lomu ku tonga va ku hakiwa kona a tifiyu leti tokoka gezi ku ya ka miganga ya ku tsalangana ka jikweni wa mufamba hambuni le Rio das Pedras kukwana si kungava kukelelu ati sinyaleti kubanatu wa tishiritu ya kama singa Bilu Machado ya nadu ya wala kusha kwa beje ya uhosi kuwa kuangelatu wa gezi kasi aku abanwa nyingi vanga uo nishupefu Machado engetela kwa gezi gina nilisima nguvu lumuka uhuki gamukanga
10: ama gezi masinitiwa alisima ikone ku abantu jeje atikandia abatilaga wala magezi ya magezi akutsika kuona hewana basi zviteli abantu vashikota kuzvitirisa lakaya kuna nijijalela kuna makojeladori kuna ni zvimahama hazvimwana kusoldara nizvimwana zvimwana zvilava magezi então abantu ikuzvilava aku vatsika kutshama nomukamunyama vanavela kumagezi vavatsinelela ngufu porque mananalisima ngufu bravo
9: Abelu Machado kubanatu wa tishiritu ya kamasingilu mka province ya Inyambane.
0: Shitandelo sha banyini shivilela kufika ka 2 million wa timetikal ukuveni kufusheteli wa swigotso leswi swi hatluweke hikola ka tindambi Alfredo Muyanga.
11: Mali ivilela kaka ikuva kutalungisiwa a mimova nambi kuva kutayekisiwa a tindhawu leti a vavonele le va hanyaka ka tona ni kuva kutalwisiwa a kumbundzumuka ka misava laha ku vonekeke hikola ka tindhambi murhangeli wa xitandzelo xa le banyini Abel Nyabanga loko alikari ya vulavula ka ukolola ra Mozambique swi nga ta leswaku tindhambi nakona tihotlo ti a ndhawu leyi swiharhi loko swi le karhi swi tisiwa eka tindhawu tin'wanyana swi vekiwaka kona Abel Nyabanga karhi ya swungeta swa kutindambi leti tivonekeke ka lembe inga kalona timahile leswaku va timigwanqu ya ku hambana mpana le kongomaku a Park National de Banyini ikumeka na ipfalekile nakona swihari leswi swihlongoliweke lomu a swi nga ha fanela ku va swi tshama kona leswo swi kumeka swo swina swi hanya a kusuhani ni xitshungu leswi nga karhi swi vanga a ku lwisana ka vanhu na swihari eka tindhawu ta ku hambana mpana.
12: As cheias tiveram um impacto negativo significativo no parque, porque tivemos o momento em que não era possível percorrermos o perímetro do parque via terrestre. Isso reduziu bastante o nível de operações a realizar, porque algumas áreas praticamente inacessíveis. Tivemos que usar meios aéreos por algum tempo. E também tivemos o impacto negativo em termos das nossas infraestruturas de apoio. Tivemos alguns postos de fiscalização, tanto afetados negativamente pelas cheias.
11: E Marito Yamrangi, wa xitandzelo xa le banyini Abel Nyabanga ni swikarhati leswi vangiweke hikola ka tindhambi tivonekeke ndzeni ka lembe hi nga ka lona eka ndhawu liya ya ku hlayisa a swiharhi na misinya.
0: Wa hasimama Alfredo Muyanga ni mahungu lama vulaka leswaku ko ka xitandzelo lexi ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku biha leswo na ku tirhisiwa daradu li nga ni gezi ku veni ku pfaleliwa swiharhi leswi swi tshukaka swi dumela a miganga.
11: Mentro le vulavula ka yona etalandziwa eka miganga ya ku hambana mpana le nga karhi kumeka ndzeni ka xitandzelo xa le banyini kongometo ikuva ku fikeriwa leswaku a swiharhi swi ve swi nghena lomasin'wini swi dya a mibyalo ya ku hambana mpana leswi nga karhi swi vonaka hi ntalo ka masiku lama hi nga ka wona. Hamurhangeli wa xitandzelo xa le banyini loko ale karhi ya vulavula ka ukolola ra Mozambique a swingetile leswaku sweswi ku karhi ku burisaniwa ni xitshungu lana xitshungu xi nga karhi xi hloteliwa ku va xi swi kota ku rima hi mintlawa leswi nga ta ve swi vevukisa nakona a ku va ku biyiwa na ku tirhisiwa a ndzilo wa gezi. Abel Nyabanga a ve a swi nga ta leswaku a ku bangelana ka ndhawu ya ku tshama ni tindhawu ta ku rima leswo ka vanhu ni swiharhi ku ta va ku haya mahlweni loko xitshungu lava va kumekaku ndzeni ka xitandzelo xa banyini va nga landzi tindlela leti va nga karhi va byeriwa tona a nga leti ti nga hi makhambi ya ku tala timhaka leswaku swiharhi swi hlonguliwa lomu swi nga fanela ku va swi hanya kona swi tsundzeka kusuhani na lomu ku tshamaku vanhu.
12: Estamos num processo de vedação elétrica das machambas, né? Criamos uma cerca elétrica para poder fazer com que os animais não saiam da área de conservação para as comunidades.
11: Marito Yamrangeli wa xitandzelo xa le banyini Abel Nyabanga loko alikari ya vulavula hikwala ka ntirho lowu nga kona ndzeni ka ku va ku ni u hlohloteli la xitshungu leswaku va va tikatsa ndzeni ka ku va va ta landza a mintirho ni ku va va ta swi kota ku va va biha masimu ya vona na ku tirhisiwa a ndzilo wa gezi ku vhekela leswaku swiharhi swi nghena lomu masin'wini swi dya a mibyalo ya ku hambanahambana matshamelo va nga karhi ma vindlavindlekisa eka masiku lawa hi nga ka wona.
0: Muyingiseto kurandzeka ukarhi wu longolokani mahungu ya Radio Mosambiki ka xitiko xa Dzongeni, Maputo, Gaza na Nyembani. Ku tlula 13 wa magidi ni manharhu wa vakhalabyi le xifundzankulu Maputo lava kumiweke hi tindhambi hi lava va nga ta kuma swipfuno ndzeni ka makungu ma chiwaka Apoio Social Direct Poje Emergencia swi yelanaka ni ku pfunisa vanhu lava va kumiweke hi tindhambi ku veni va tipfuxetela. Fernando Sidumu.
13: Hi kona ka swoswo a mfumo hi kona ka Instituto Nacional da Ação Social u humese emali leyi i fikaka ka 225,000,000,000 wa timedica leyi a ku va ku voneriwa evanhu lava hi xiyimo xa ntlhanu wa swifundza swa xifundzankulu lexi leswi xi xanisiweke ngopfu swinene hi timpfula. Vanhu lava va lomba eswifundza swa Magudu, Manyisa, Marikweni, Matola na Buwane, laha un'wana ni un'wana a nga ta yamukelaka emali leyi i fikaka ka 7,000,000 wa timedikali na yi hlamuxela tin'hweti tinharhu leti ti hundzeke. A ku haxeneni ka makungu lawa, murhangeri wa ina xikamatsolo Grasso wa yeni a tsatse hi vakhalabye a ku va va xava leswi swa tshima ngopfu swinene ku fana ni swakudya.
14: A mfumo u lulamisile a xipfuno leswaku Ibrahim nyikiwa n'wina vabvhofa. Majamphamulo wa makumelo ya kona swi ta cinca, swi nga ta fana ni nkama luya muvuya mi ta nyiketeriwa hi lomu ka mavoko. Hi ta endla leswaku hi posa i nghena hi lomu ka matelefoni. Ja swi tiva swaku vabvhofa van'wanyana va ni matelefoni, van'wanyana va nawu. Ntawu hi ta hamba xivutiso mun'we ni mun'we lowu hi mi tsarisa hi pfuxeta vito swaku vhovho u nayo telefoni yakwe yi nga nghena mali ke. Loko ku u nayo hi ta zamba ku tiva leswaku i tsaliwi hi vito la wena o i tsaliwi hi vito lamun'wanyana. Loko i tsaliwi hi vito la wena swi vona swaku swi basile. Loko sa va kona va Vodacom va nga ta hi pfuna hi ta tirhisana na vona. Loko swi basi tsaliwi hi vito la wena li ta pfuxiwa u ta hola hi lona. Mai loko swi nga tsaliwanga hi vito la wena vhovho hi ta ku nyika a kartawu leyi nga ta tsaliwa vito la wena vhovho leswaku u kuma xipfuno lexi. A kartawu leyi ya Vodacom hi kona yi nga ta yi tsarisiwa swaku loko ja hi gami ku tsarisa hi ta tlhela hi mi byela leswaku lavisani ka matelefoni a mali ya nghena.
13: Kasi nkarhini wa kona Radio Mosambiki a twe eswifuva swa vanhu va nga ri vangaki lava va khumiwaka hi makungu lawa lava tlangelaka emasungulo lawa ya mfumo na vula leswaku masungulo lawa a ku fanela ku va ma ya mahlweni swi nga ndlela ya ku pumba enxaniso lowu va nga ta na va wu kuma.
8: A vito hi mina Felixmina Lembe. Namuntlha loko hi yingela a boyo leti byi tlhaseki ku hini honyoxa hikusa tindhambi ti hi hlaselile ti honile swa ku tala emindyangwini yerhu hi sale na hi nga na nchumu. Kutani loko hi vona ku seketeliwa honyoxa hi hlaya swaku khani mambo a swi yi mahlweni hine a hi na swinyingi leswi hi nga ka swi hlaya handle ka ku tlangela leswi va hi endlela ka swona. Na hi kombela leswaku leswi a mfumo hi tivaka leswaku va hi pfuna minkama leyo tala a va yi mahlweni va hi pfuna hikusa a malembe lawa hi khalutaka ka wona inge a va ha swi koti ku hi pfuna. A hi tivi swaku hi ku pfumaleka ka timali tikweni kumbe ncwini a hi swi tivi kambe va ha hi pfuni a ha kumi nchumu. Hi kumi ntsena janeri wa lembe ri nga khaluta a ti janeri wa lembe leti.
15: Ilda makwakwa loko hi fika ni fika laha u sungula ku tlhamusela timali leti mi ti hlayaka wu kumeka kula hi nyunganyunga ni nyunganyungani banonkulungwana mo ka mi nga niti hikusa leswi hi nga honeteleliwa muchumu wa hina sweswi ni nga ta xi kotaka ku xi lunghisa ni ta swi kota ku swi lunghisa hikuva a hi nga mi hambi hi mavhidiro ma file ni ta zanana na xava ni veketela ni tlangela hi mbilu hinkwayo ni wo ka ni nga hama hi ku hlawutela ku a ni tlheleli hi pfuxetela leswi swa khale le nga hencela swona.
13: Lowu i mpfumelo wa ku haxiwa wanharhu lweyi ka makungu ma chiwaka Apoio Social Direct Poje Emergencia laha hi ximi xa xifundzankulu Maputo ma nga ta khumbaka enhlayo ya ku tlula 33,000,000 wa vakhalabye va ntlhanu wa swifundza swa xifundzankulu lexi.
0: U rhangelela miganga le xifundzankulu Nyembani le karhi le yisa mahlweni mintirho ya ku tsatsiya vantshwa ku ve ni va hlukana ni vudzahi nambi vuphuzi laha swidzidziharisi. Armindo Masingi.
1: Mun'we ka varhangeri va miganga bulele ku ni mitirho ya Radio Mosambiki lomu dorobeni ka Nyembani i tlhamusele leswaku vona va pinyama usiku ni mumu hi ku nyikela gondzelelo ka ni leswi a ntirho wa hi kona hi ku a swi gondzani ngopfungopfu hi swona swi ti hi ngheniselaka lomu ka wudzahi ka timbangi wun'wi ka mabyala hi ndzhaku va famba va maha a gujeguje lomitini hambi ni le swikoleni
16: fortunato rine ximayela leti komunitari ba Yerusalema hey avanana va vhizwa maji voka vanga vhikhume va zwilandzisela maji kuweni hula hula hizwone hizwitezwa ku ahizwinene azwikulisi n'wanana azwinyiki dzundzu n'wanana angana chumu lexa fanele ku tihanya xa vutomi ga wumunhu hi loko a landze timbangi ni zwinwananwana hikuva va mahalebyi va tshoka vanwa va ta va ta hi lwisa va hi dlaya hina vanhu va homba ku aloya swiku hina swi sukela kwalaya ka
1: ni
16: mabyala lawa hi manhu aku ma kona halwa ni tindlela toke kota varhangeli ni van'wani madota ya tiku ya bairo leyi salela ha holovisana na wena maji a hi ku holovisana kumbe ho holovisana hi mibakele i nomo ku va gondzisa ku va komba tindlela maji ngaku byo khati byo nonohanyana katsongwana maji a hi mbeli tamu
1: ku lawula ka mun'we ka varhangeli va miganga lomu doropeni Genyambane na akarhi a tshembisa leswaku vona va kona va mahatiri wabyi wa ku nyikela gondziselelo ya ku a xitshungu ngopfungopfu vanhu vantshwa va nga tingheniseli lomu ka wubihi ga wudzahi ga timbangi hambi ni ku nwa mabyala. Mabulo lawa ma mahiwile lomu xikarhi ka ku kulungeliwa ka vhiki ga ku lwisana ni wudzahi ga timbangi siku ga kona gi kulungeliwa hi wazihlanu hi yaku ka yena 26 ka Junyu.
0: Na ya ugameni ni mahungu ya hina hi ta kuma lawa mataka ehandle ka ntiku ni na ku lorha ntirho Domingo Zwimakalani kusukela Azerbaijan.
17: Namuntlha i siku bya vuzazu bya nhlengeletano ya matiko ya xihlurumana leyi ku yone ku kumekaka tiko bya Mozambique hikwalaho ka huvo yikulu ya ku boha milawu a tikweni. I nhlengeletano leyi ku yone muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni hi wa vuzazu lweyi a ta kave kumeka ka ntokantokisano wu ta kave koni hi mayelana ni matshamela ya matiko ya misava xikan'we ni ku va ku juleteriwa tindlela ta ku va matiko ya xisurumana lawa ma hanyaka hi ku zula. Margarita Talapa a ta ve nakona beka vonela ya mintirho milandzuriwaka hi tiko bya Mozambique ku va ku bekisiwa ku zula hambiloko ku voneka swikazatu hi tindlela ta ku hambanahambana. Enhlengeletano leyi ku yoni nakona Margarita Talapa juletelaka ku va tiyisa ntirhisano ni tihuvo ta ku boha milawu ka matiko ya ku hambanahambana. Ka nhlengeletano wa veke na yoni ni muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni haleno tikweni bya Azerbaijan Jaba Asgara hi lani Margarita Talapa ni muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni bya Azerbaijan va veke va tiyisa ntirhisano ka ku va Mozambique na Azerbaijan wa le lava va tirhisanaka ka xiyenge xa ku va ku tlakuxiwa bindzu nakoni ka ku va ku ta kumeka a vadyondzi va Mozambique haleni wa tikweni bya Azerbaijan. Margarita Talapa ni muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu haleni tikweni bya Azerbaijan hi lani va veke nakoni va tiyisa ku va va ta mahlweni hi ku landza mintirho ya ku hambanahambana ku va va ta tirhisana hi swiyenge leswi swi ta ka kulisa matiko mabibyi. Ka ntokarhisano lowu taka ve koni hi wa vuzazu lweyi haleno Baku tikweni bya Azerbaijan ku nyimeliwa ku va Margarita Talapa nakoni a zamba a tihuvu ta ku boha milawu ka matiko ya ku hambanahambana lawa ma vumbaka nhlangano lowu a ku va ti kumeka ka nkongometo wa ku tirhisana ni tiko bya Mozambique hi wa vuzazu lweyi Margarita Talapa kaske wi wa vubyi lweyi Margarita Talapa hi lweyi a zambiki muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni haleno Azerbaijan a ku va yendzela a tiko bya Mozambique ku va ku tiyisiwa a ntirhisano hi swiyenge swa ku hambanahambana. I ku zambiwa loko ku pfumeliweki hi muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni bya Azerbaijan lani nakoni veke a hlaya leswaku wa swi jula kasike ya jula tindlela ta ku va Mozambique a ta tirhisana ni tiko bya Azerbaijan a masiku ya ku va muzengeli wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni haleni wa Azerbaijan wa endzela tiko bya Mozambique hi lawa mataka ve ma tivisiwa ka masiku lawa hakunene ma taka i ku hinkwaswo kusukela tikweni bya Azerbaijan na ni kongoma mitizo ya Radio Mozambique Domingo Zwimakalani.
0: Hi pfala hi man'wani wo lama taka hi handle ka tiko kasi leswo na mata hi Afrika-Dzonga ni na ku lorha ntirho Eduardo Figurão.
18: Yikulu ya vuthetisi yi kumeka ka dorobeni ra Bloemfontein. Tolo yi bohe leswaku ntsena maxaka hi wona ma nga bohaka lowu ma fanelaka ku lahliwa kona khale ka murhangeri wa tiko la Zambia Mulumzana Edgar Lungu. Xiboho lexi xi chipisa xiboho xa mintirho ya vuthetisi ya doroba ra Pretoria leyi ya mi kombisa leswaku a mfumo wa Zambia hi wona wu nga ni mfanelo wa ku rhangela mintirho ya ku lahla Edgar Lungu. Khale ka murhangeri wa tiko la Zambia Edgar Lungu a luzi vutomi hi siku la vuntlhanu ka hweti ya Khotavuxika nga Junyu wa lembe leyi nga hundza na na se ku hundzaka lembe. Ku sukela kwalano a ntsumbu wakwe wu kumeka ka moxara ya lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Hileswaku ku sungule ku lwetana xikarhi ka maxaka ni mfumo, lana maxaka a ma vula leswaku ku navela kakwe i ku va a lahliwa lomu tikweni la Afrika-Dzonga, kasi a mfumo a vula leswaku hi wona wu nga na mfanelo wa ku rhangela a ntirho wa ximfumo wa ku veka Edgar Lungu endhawini ya yena ya vugamo. Edgar Lungu a nga twanani na Hikayindi Hichilema lweyi a rhangelaka tiko la Zambia ku sukela lembe la 2021. Mfumo wa tiko la Zambia vula leswaku wu ta landza swileleto swa huvo ya vuthetisi ya Bloemfontein a nga leswaku ndzhaku ka ku hundza ka lembe Edgar Lungu se a ta vekiwa ka ndhawu ya vugamo lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Yene a file eka xibedhlele xa Pretoria hikwalaho ka mavabyi a ma li karhi ma muxanisa. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi nga leke Eduardo Figueroa.
0: Hi ndlela leyi muyingiseri wa ku rhandzeka hi hetile ku mi kombisa mahungu ka siku bya nyamuntlha, kambe tsundzuka leti nga ve tona tinhlokomhaka le ka masanjhena. Se ku ya ku gameni mintirho ya ku ya ka ntlhanu wa swihlovo ku ve swi pfuna ka ku ntlhanu wa miganga, a ku ve ni ku yantswisiwa leti yelanaka ni vuphakeli bya mati ka ndhawu liyana vuphoyisa leyi nyambani letsatsi ya vuchayeli byinene hi ku chukisisa siku bya khisimusi leyi nga ta ku lungheliwa mundzuku eka matsolo ku pfisiwile vahanyi va nga vangaki eka leti yelanaka ni ta vurimi hambi vufuyi bya swidliwa ani leti ive tona tinhlokomhaka ta mahungu ya hina. Mariam Ibrahim a kumekile ka michini, Nicola Mukavele hi lwi a kumeka ka vubindzuli ni vukombisi. Ku je ku engeta a jajama.

I khensi swinene ka mutirhisanikulobye Nicolas Mukhavele ni mahungu ka xitiko xa Dzongene. Ku nga le khale hi ta tlhela hi kumana na yena loko ku ba nsimbi ya 22 horas, loko hi ta va ni mahungu ya vusiku hi emisora provincial de Maputo, Gaza na Nyambane.

0: Mungu muhlayi Nicola Mukabele vuphoyisa le nyambani letsatsi ya vutlheli byinene hi ku ciwa ka siku la khisimusi leli li nga ta va li kulungeliwa mundzuku a vurhangeli bya vuphoyisa hi leli tsatsiyaka leswaku hikola ka ku ve ku vonekile tinghozi tingaki leti yin'we ka tona yi suseke vutomi swa sindzisa ku veni a vachayeli va mimovha ele lava va endlaka ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve va chayela hi laha ku lavekaka kona ku veni ku nga voneki tinghozi leti ti nga ta va ti susa vutomi vanhu nakona vurhangeli leli tsatsiyaka na livula leswaku swa saseka ku veni eka tinhlayo kumbexana eka vubiki li nga ta va li humelela eka masiku lama taka xifundzankulu Nyambani xi nga humeleli ni tinghozi leti ti hlayiwaka ku veni ti hlaselile vanhu le ka Masanjene siya ku ya gameni mintirho ya ku ve ku yakiwa ntlhanu wa swihlovo ku veni ku yantswisiwa leti ti yalanaka ni vuphakeli bya mati marito ma vuliweke hi lowa vonelaka ta hudrwani vonelaka leti yelanaka ni ku lemukela tinghozi tatana Bonifacio Cardoso a hlamusela leswaku a ku fika nomu lowu se ku yakiwile swihlovo swi nga leswi ngaki ku chotaka ntsena leswi swi yelanaka ni swimbirhi a ku veni ku yantswisiwa leti ti yelanaka ni vuphakeli bya mati eka ndhawu liyana ya xifundzankulu Gaza nakona Bonifacio Cardoso u hlamusela leswaku se hinkwaswo swi ta va swi lulamile na hlamusela leswaku hi ku yakiwa ka swihlovo leswi ku ta va ni ku yantswisiwa siwa eka leti ti yelanaka ni ta phakele bya mati leti ti taka ti karhata a ndhawu liyana ya n'walungu ka xifundzankulu Gaza le ka matsolo ku pfisiwile vahanyi va nga li vangaki eka leti yelanaka ni vufuyi la swidliwani na mbi ta vurimi Veronica Sidumu.
1: Xiyenge xa vumune xa ku pfisiwa ka vabindzuli xi rhangeliwa hi konseli municipal ndzeni ka makungu ma chiwaka Unkintal Umahorta makongomaka ku pumba ku pfumaleka ka timale ku tlakuxa vubindzu lebya swakudya kun'we ni ku xavisa bindzu a ku va tipfuna vuton'wini loko a vulavula hi ku kombisa murhangeli wa konseli municipal wa ka matsolo sekretari ya municipal Diolinda Moyani a vulile leswaku ntirho lowu u ta hlengela a ku na byaliseni ka makumelo ya swakudya lana tshembiseke leswaku konseli municipal a ta yisa mahlweni ku seketela a makungu lawa
0: a xithandelo xa Limpopo ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku biha leswi na ku tirhisiwa daradu li nga ni gezi ku veni ku pfaleliwa swiharhi leswi swi tshukaka swi dumela miganga ku vulavuliwa hi mintirho leyi nga ta va yi landziwa matshan'wini ya ku ve ku pfaleliwa swiharhi hi ku voniwa leswaku ka masiku la yo game a ku voneka swiharhi hi nga vulavula hi tinyari na be timpfuvu leti ti nga ha hlulela migwalo ya vanhu lava kumekaka eka kusuhani ni xithandelo lexiyana xa Banyini nakona ku vuliwa leswaku a ku endliwa ka mintirho leyi ka nomu lowu ku karhi ku yisiwa mahlweni makungu ni mintirho leyi yi tsatsiyaka vahanyi matshan'wini ya ku ve va endla miyaku ya vona nambi va endla leswi swi yelanaka ni ta vurimi kule ni ndhawu leyi kumekaka switandelo swa Banyini hi tilo ku kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi ya taka ribelile.

0: Nimuka yamukela Diocleciano Matsimbi itahi polícia de trânsito a kuvê atahi nika chibuku chali shukunga vema famila lomchara tuini viki gi hunzeleko na mlosa kuhu ya huyana kamtiru ya radu ya Msambiki
1: hizu wana hibongile akereta nyikuwa amolelo wa kutawula kula hima famila ya lomchara tuini hita hita amba leti timahikile yako aka viki ga 22 kuyaka 28 wa mayo lomuka provinsa hena nyambani hewa ilumko heleni kahweti kandeje atata kutsaka kusa ahikhangana ngeniti mhango akafiki go klege ambilo kona kuhini nyemanyema yakuvanwana vahini zvihorona paketeni vazvikotile kuti khoma aka kunene ingazi hikhangana ndi mhango alitsa kulei ambali zvakuita hela ka gonziselelo lehi kumeka kona hekari hi nyika loko hi hlola afiki lege nyikele gonziselelo a kuringana a 6649 wa lava ku famba hi mikonzo hi nyika gonziselelo ka 1344 ka zvigonzani kasi laha ku nga hini kuringana a 29 wa vagonzisi loko hi cuka ka vafambisi va mimovha hi nyikele gonziselelo ka 7993 wa vachembeli hi nghena ka vafambisi va mabasikini hi nyikele gonziselelo ka 1032 wa vafambisi va mabasikini a vafambisi va swithuthuthu laha ka vhiki leti ndzi nga vula swaku va swithuthuthu hi nga tirha naswo haka kunene hi ri bya keketlo hi gonzisile ku ringana a 998 lava swithuthuthu leyi bya keketlo a gonziselelo va nga karhi va nyikwa njha ku tiva leswaku loko va le ka xithuthuthuja va fanele va khoma amakapasete mambirhi gakwe ni gapasajeri wakwe va fanele va hini kulete refletori va fanele mimota leyi mimovha yi fanele yi vini yini yi vini ku pixikara zvoke malungelo ya ku kombekisa ku yena wa jika wa famba zvilo zwi lavekaku aka ndhawu liya ntao lava hi nga swi kota ku burisana nawu hi lava hi swileletelo hi nga va nyika ni ku va veka mafita refletora sindzhaku ka mimota yabyo kasi ku kombekisa ku le phambeni ku ni cokara hi ta nghena ka vapasajero hi gonzisile a ntsengo ringana kwa 3079 wa vapasajero va ku khilela mimovha ya ku tsalangana hi gonziselela kambe a vakobradori va nga va vhuneteli va mimovha ya keketlo eka nhlayo ya 1668 wa vakobradori kasi le ka vaxavisi lomu mabazarini hasi ma mafamba nguvunguvu lomu ka mabazari ya lomu switaratwini hi kona hi kombela ku nguvu leswaku vanhu lavo va tiva maxavisela na va dibasopa a mimovha hi nyikile gonziselelo ka nhlayo yo ringanaku a 1024 wa vaxavisi
0: inaka mahungu yo tsakisa lawa kutinghozi ta mimovha ka vhiki hundzeleku hikwalaho magezu masiyaku ka vachimbeli va mimovha a kuve vhiki ligi nakona famba khwazi
1: hi swona na hi nga seleka gezu ga ku leletela wala kumbuxata kambe leswaku lava ku tsutsumisa mimovha hi hlolile ku ringana kwa 2 set kasi a 39 lava nga kun'wana va karhi va tsutsumisiwa a mimovha va nyikiwile switsayiso kasi lava ku tala i gonziselelo kusa a maphorisa a hi tsena ku ya tsayisa mavi lavaku loko hi wa engisiwa hi wa nga xuvi ku hi kuma hambini mun'we wa ku na tsaliwile multa a yi tsakisi ku tsala mimulta hambi hina hi nga va tsali va yona ka kun'wa byala hi wa karateka kutani hi ku hela ka hweti hi ta tshuka hi karateka ngopfu maxa wona leswaku bya saseka ku vanyingi va tinyiketela ku va abandona ra kopo loko va khoma tivulanti hi sechile a ku ringana 104 wa mimovha ku kun'wa vanharhu va kun'wa byala na va popiwile a swileletelo a swileletelo hi wala ku swi siya ngopfu u sungula ka yenhle munhu loko u hi le xitaratweni u fanele ku u tibasopa wena wa ku famba hi mikondzo u tiva leswaku a movha vanyingi va le a mindzi movha wu fambisiwa hi munhu wu wandzi wona maxa movha i simbi laha yi lava ku boheka u kona yi wule maku hina u hi fambaku loko hi famba lomu xitaratweni loko xitarato xi vhumela ku chihini ndhawu yo hi nga fambeli la kusuhani xitarato a hi fambeleni kule ni xitarato loko xi nga vhumeli a hi fambeleni laha ko hina hi cuwukile leswaku hina ni segurance leku ngaku yini hi fambela tlhelo ka chinene hina va ku famba hi mikondzo hi fanele ku fambela tlhelo ka chinene kasi a movha lowu taku hi le ndzhaku ka hina wu ta vile chibaba kasi lowu taku hi phambeni hi ta wona hi potselana nawu hina va ku fambisa mimovha mina ni tolovela ku khumbuxeta swigelo swa vitsinyana hi swi ignoraraku hina va ku pakela manhu vula ku hi famba ni makulete refletori lomu moveni ya hina hi mahela ku yini loko wu goheka movha la xikarhi ka xitarato Okay, hi kombela ka leswaku hi boha makoleti refletoro hi lunghisa mimovha ya hina na hi bohile makoleti refletoro ku wa ka chijumba kunene boha koleti refletoro ya ku yini kasi luya movha wa hata ku hele kule timishilo ta masiku la ya nyamuhla wa chirami ku ni tihunguva makulumka tihunguva hi nga tsutsumisi mimovha loko swi koteka hi fambeni na hi lumekele magezi ya medio kasi ku yini hi swi kota ku wonana a ku lahaya ku ni nyimile movha lahaya kata movha swokela swa hi vuna lomu ka ku hungula tinghozi
0: Bugile Diocleciano Matsimbi, mahungulawa, nyimbo la Vicky Gitago.

ave timbila ta muzimba loko ti pangala ta ka usiku leli na ipimisaka leswaku vavana mamani va karhi va kombisana hi ta ndyangu va karhi va bula swin'we na hi cukaka leswaku hakunene a lembe ha liba magasi lamakulu li sungula ku va li teka yin'wanyani ndlela ku nga li khale na kulori muyingiseti hi tatani xiyenge xin'wanyani xivitiwaka ku reportage.

0: kusatwara tsa kwa radio msabika kulosa nkukwazela ikano ngonoko vukuli ngamuntla itakukuva mitabula mailano ni vutomi la vadatiko kusikala le shimbutu ka shifunza inga shimwe ka shifunza nkulugaza le shistumuluwa ke tindambi lana radio msabika a insereke ndavuliana ku shimbutu ive ibula ni varimi mailano ni kula kutiwa lishwa kuwa matamela iwa ya kona nambi ikuwa ibula ni iwa nyitiku mailano ni leswi ndambi iwa kumiseke shwana. Nakona kuwa ita chumuki sakali tena kuni ita Jones iwe kongoma amunti wa ti Jonzo vancha ni teknik shimbutu lana ibuleke ni mrengili wa nzabulule ishimu sha shifunza sha shimbutu kuwa ituwa lishwa kuwa ta Jones tona ti ishimu shi shakona. Kuvai sunguna ni maburu, radio msambiki luanga wa ayenza ama sunguini makumeka ku dibini kwa lena mganga wa unidanti lana bleke ni varimi varimla wata kuna wakomba kuwa wa jaleta wa kumba kuwa varima maila nukuwa bata wa na watalisela abinzu la tavurimi.
1: Sile atanza uya urimi kangu wale nga kayona tukumeka na titsotsomba imakini ya mati. Tinda utingwani tani mati majilo msekunga kwa ya lanzele kutsongo kutsongo. Ya lanzele kakunene lesha kuita kota kufuneka kui kakunene lo mkama khalawani akuna shingwani inga temba shona andeni kakurima leshi ipuna akulumu ikurima se haya mahlweni ngofu ngofu nurimi lesha kunu womfumo unga karali kui nyika timbewu au nyiki timbewu kumasimu manyingi ngana ona ifambe kutsongo kutsongo kuve ilanza ikota kuijwala masimwini lesha kuita kota kufuneka
0: atimbewu letimluzeke nkarinu wakona luyana wandambia kusunguna hivati.
1: Ijwalile mavele, ijwala timbaweni, ijwala mtumbula, ijwala makwembe, igwala mandande. Nishu nwanyani shwa kutala lumasingwini. Aku nishu mati, aku ni makofu. Aku nishu nwanyani shwa kutala lesho ishitireke lumasingwini. Inga shona shu yanyisaka, inga shona shu ifunaka.
0: Kambe mailano ni kuvamu vili ni kuvamu tatsama senikaya masimu se marima nkwako lomu kusekunga kwa mati.
1: Alo msekunga kwa mati se alanza yokarati weti mfula kutine ntamu lomu kunga anta kukwa se kutumile maji alanza kutongo kutongo.
0: Mvula ulile kuvamu ya mkele timbewu itakufana nini?
1: Ya mkele mbewu ya mavele ya mkele mbewu ya fejao.
0: Kambi timbe uli tamutina vela lusha kubamu nga tikuuma kubamu ta palalisa tavrimi maila ni kutula shikaratu shandala leshimu utlangana kana shona.
1: Aya na vela shaku inga tikuuma vaipunile kakunene mbeu ya mavele mbeu ya fejao mbeu ya shimati mbeu ya makofu mbeu ya masalada tinyala vainyikile mfumu lesha kuikota kuilanzela ijwala lumasimwini.
0: Kambi leji mchotela kumbeu iye?
1: Alei chotela kumbeu matimbo.
0: Amgongo yano kema
1: nitini ya inatona.
0: Aye vula vula kasi mgongo majwana.
1: Iya jwala mgongo mtumbuli. Tini.
0: Mailano niti ndawule tisetu la mseliweke kuva muta jwala. Nishini se munga sunguna kujwala?
1: Isungula kujwala mavele nifeja. Ni shimati, makofu, masalada. Se viverile kungwanu kungwanu.
0: Masimu makomba kutaka mawalu mga kwini?
1: Makombisa kutaka.
0: Tani vurangile la muganga loku tsamile ni vanyi kulori lumu kama khalawani mabula ikola kale simala kuva ku fushituwa vurimi
1: bula ngofu swinene nene ku iso swipunaka
0: kambe vaswi yamukela
1: vaswi yamukela
0: se swimu xitirisa ku mailani ni kuva lweyi tsimula yena la kumeka ku ri matini nena wata kuma kuva a pamutanyana kuva adzwala kuni lamu munyika ukona.
1: Kuni tindawu leti tikala kuti ngana mati kutsemeliwa va makweri lava tindawu ta vota hali matini leswaku va kota ku va vagwala avele koleya gwala lin'wembe leswaku ata kota ku pfuneka
0: hikusa aurimi lini lisima kambe lisima la kone li
1: aurimi lini lisima hikuloku hi rima hi pfuna a ndlala yi file ni tiko la yandza loko ku dyiwa
0: i swileswi a wu navela ku va wu siya ka vanyitiko hambi hi ka van'wamabindzu na hambi hi ka wona vurhangeli ni swin'wana ni swin'wanyana mayelano ni ku ta pfunisela ndzimana leyi ya ta vurimi.
1: A hi navela ku siya leswaku a vahanyitiko hi ya mahlweni ku rima hi cuvukisela ku rime ku ku rime ko ku hi pfunaka a ku na xin'wana xi nga hi pfunaka handleni ka ku hi rima hi swosweswi hi pfunaka hi landzelela lomu ku khwaka mati leswaku hi ta kota ku pfuneka.
0: Ku na swin'wana va ku vula u ka hi nga ku vutisanga mayelano yi ta vurimi
1: ya kuni swinwanyani swinga kona vakona vamakweri lavanga ka tindawu ta mukova ta ku waringana ku loko kuni ximuma anga kuma moto bomba majangana wona se ya swilava ku hinga pfuneka hi ma moto bomba leswa ku ita kota ku rega
2: se murega yeni swoswi
1: a swoswi ha iregi hi ku ko gwaliwa ku cheleteliwa mati loko ku khwile va tirhisa mabakidi va mamani masala lomu ya ka mukova se va tirhisa mabakidi va taza va kuma kuja
2: amaregadori wona muna wona
1: amaregadori na wona amfumo hi nyikile yee u hi nyikile mfumo
2: ni mabota
1: amabota a hi se makuma hi marilela ngopfu ntama hi makumanga mabota maji amaregadori va hi nyikile ku patsa ntimbewu ta kona
2: ku na vantshwa lava ngo a ta vurimi a hihi u va byela yini
1: a vantshwa mpela eka kunene nkarhi hi nga ka wo va yala ku rima va yala eka kunene ku rima va lava ku va ti tirhela va ti holela male va lava lomu ka ku tirha va ta hola male swa ku rima a va le ka swona maji loko se swi wupfile va swi lava va swi lava hi ku swo swi hi pfunekaka hi swona so ku van'wani va swi kota ku loko va le lomu emintirhweni va pfunetela a va twele
3: na khensa ni ni ku hlohlotela ngopfu hambileswi nga ve hi ni sweti la tindhambi hi ku kandzakanya ni hlohlotela varimikuloni ni ku a hi yene ni phambene hi ku rima mina vito ni ta tlha ni phinda ku bala ni Joaquim Moisés do Sancho ni murimi wa laha zona ya Bardon dade a ni ta ni ta hlohlotela a wu rimi leswaku a hi yene ni phambene hi ku rima hi nga hlehleni ndzhaku a hi lweneni ka wuswetilele hi nga ka lona hi ta kota ku endla wusweti a ni ta pronch ni pfuna vanghana van'wanyana lava ka va nga se wisa timbewu no ka va yi phambeni hi ku va chocha timbewu kan mama
2: a timbewu leti vona ti chocha ku ha vona lana ku na leti seti ku hingi to mila ku na lana wa ha vekeke magwanye a se ni wo lunghisela i ta yini
3: pronch alani hi faka timbewu hi ku hambanahambana ya faka masalada tinyala mari over lexi nga xaxawurimi xaxawurimi ya byala hinkwaswo
2: kambe leswi wu lavaka ku byala ke nyamuntlha swi endle swi lavaka ku swi chochela
3: pronch alani tandandata vhivheravhivhere ya makhofu nyamuntlha nkarhi lowu ni le ka ku ni mavhivhere ya makhofu
2: a mavhivhere lawa wo gama wo xavisa wo byaleta swi ma endlisa ku yini
3: ya tluletana laha ni le ka ku chochela ugwala se maxi loko a fika munghana rila lowa rilaka hi vhivhere ni yena avuka nkarhi wolowo pra ku hi ta kota ku hi ya phambeni tenke hi tlulelisana mama
2: kambe ankama luya na inga ngena dambe ku kumile na u chicheltin be u swi mama hi selukweni
3: hey swima ya kenta swima yekile leswi ave kebra ntamu lalukulu swi ni kume vhela ni ni timbewu ane ni ndawo ya bananale ndawo hinkwayo la li bananale le ifika hi ba primera via ni ta starta futhi segunda via i tlhayi ma akufane ni ba ntawu le se ibala ku i tricera via na ntlhanisangulisa ku akupfuka
2: swigotso a swi luzekanga kumbe mali na swona leswi na wunana wa swi tirhisa
3: ya pronch swin'wanyani swi hi lahlekelile a ya ha swi kotanga ku hi ta swi khipa maxikuna leswi hi nga swi kumakumakumanyana
2: tona timbewu ta vevuka ku u ti kuma ku vota chochana
3: ya leswo hi leswi swi ta ka swi karhata hi damu hambewu ya karhatisa ya vevuka ku fana ni loko u tamelilo ni mali kokwalaho maxipronch loko ku nga ni mali hi ko ku tshama ni xiviti leswaku kapa maxi loko a no kuma mbewu ni kuma mbewu se a swi vevukanga hi mhaka leyo
2: marito lawa na va la kuma siya lava botladaka hambi hi lava ha tshamaku kaya va byala mahala va ku ha se ni masin'wini swi ku yinini mayelani ku va va ta kuma ntamu va wu tlhelela masin'wini va botladaka i swi leswi va nyikaku ntamu hi swona tani marito
3: pronch mina na va nyika ntamu ka ta wurimi a wurimi tshinyala nhluvuko ni va nyika ntamu leswaku a hehleni mikoveni hi cuka tindhawu leti ti balaka leswaku ingaku se ti nga ve tikhwemati hi zamazama ku hlongorisela hi ta ku yini maxaka swa xikwembu loko a li munhu a hi ta nyimisana na ye maji leyi hi mhaka ya ku ya humelela hi na ku sola loko timpfula tina hi ntamu to ti ma hisa xileswo maji ni siya a ku tiyisisa ka varimi leswaku a va tiyi hi tlhelela nkoveni hi botlozele hi sangula tindhawu to ti humaka a hi sangulisi so hambileswo to timbewu ta koo ta hlupha maji hi ko ku vhela munhu a boha ya mbilu kan mama
2: ku ni swin'wana wanavela ku swi vula ku ka nga vutisanga
3: pronch leswo mayelana a nga ve ku wa ha lava ku lava ku tivativa swin'wanyana hi ku hi vutisana hi ya phambeni maxi ni tshembe ngaku ni khulume ni fika lano lexi ni nga ni hlohlotela ka xona kuhi ya phambeni ni urimi ngahle.
0: Kata Jones ive ibula ni murengele wa ti Jonzo vantshwa ni Technique Ximbutsu mamana Flora Shumi loyi a Black ni Radio Mozambique lana hi lavaka ku tiva ka yena mayelano ni matshamela ya ta Jones hikwalaka ku va ku ni vatsongwana lava ta ku na va tshamela a handle ka misinya mayelano ku va va ta kuma ku landza ti-Jones ta vona na va tirhisa misinya tanihi swilawu ka nkarhi lowu swin'wana swilavu swi hlanganeke ni xikarhato lexi ri na ku kasi ni tindhambi.
4: Hi pfumela leswaku hi le ka ku karhateka, kambe loko hi languta malembe ndzhaku hi tlhela hi muka lembe leranyan'waka, matsongwani lava va kumeka va le handle va tinumero ta kona ti pumbekile. A hi le ka stenda lembe ri nga hela, lembe leri hi le ka 59. A hi hlayi swaku nhlayo leyitsongo hikwalaho ka ku swa karhata ku vatsongwani va funda handle. Masiku ya moya, masiku ya timpfula, vana lava a va kumi ku funda khwatsi. Kambe tanihi guverno hi karhi hi chivirika ku lava maendlelo ya ku masiku ya ku xaniseka ka vona mahundza, hi endla leswi hi ku pfunetiwa hambe hi vanghanu va mfumo ni vatswali va karhi vatswali va Ximbutsu va endla hi nkhiki ku va va pumba a ku xaniseka ka vatsongwana. Nhlayo ya vatsongwana lava va kumekaka na va funda handle i 1660. Nhlayo leyi ya hi vilelisa hi tsongo, kambe hi karhi hi chivirika ku loko hi nga pumba a maendlelo.
0: Aka leteli na ku ni swa ku tshamela ka swona ke vulavula hi makaratera mamana Flora eka xiyimo xexi xa kona.
4: A ku hlaya leswaku hi tlhelo la makaratera hi na ku vilela nyana, a hi ku tlula mpimo kambe ya vilela. Hi na wu makaratera ya ku fika 12,641 kambe ya vilela 4,007 wa makaratera. Makaratera lawo hi mapfumala hikwalaho ka ku masiku ya ugamu a hi amukelanga makaratera ya nyuwani kumbe makaratera no geral. Kambe hi ni swilawu swi akiwaka hi vatswali. Vatswali va konsigira ku yaka kambe a va konsigiri ku chela makaratera. Maxini na ku khensa hi ku sava kona vatswali van'wanyana lavo va endlaka va tlhela va peda a makaratera hi vulavula hi swilawu swi nga yakiwaka mbambana. Laha ndyangu lowu swi koteke ku yaka wu tlhela ku peda makaratera. Mama na mun'we a nga madrinya wa xikolo a karhi a endla hi nkhikhi ngopfu. Hina van'wanyana va nga hi yakela vatswali va nga sungula ku yaka se hi hetiseliwa ka xitshungu xa ka komundadi la xikonelana. Hi kumile parcela wide global mama na lweyi a tirha ni swikolinya a vitiwa ku i Dotora Susana. A swi kotile ku hetisa masala kambe a nga ha swi kotanga ku veka makaratera. I mhaka yikulu ka hina. A swi tiva ku khensa kambe hi tlhela hi vula leswaku loko a swo tlhela swi koteka. I makomundadi manyingi ma nga karhi ma chivirika hi ku yaka. Xipadya ku na mutswali wa wu karhi a yakaka. Hi languta kambe guverno ya swi kota ku tshika yi veka makaratera lomu yi swi kotaka. Aixa hi miti ku na vatswali lava nga hlangana ni ntlawa wa vanhu va ku tirhela matikweni ya le handle va yaka masala. A guverno yi swi kotile ku peta makaratera ka ndhawu leyi kambe swi tshika swi ni swiphiqo hi nga swi koti ku endla a ku ya veka makaratera.
0: Nokoloko vukoli hi ta ku na wona kusukela a emisor provincial ya Gaza mayelano ni ku va ya vulavula hi ta Jonzo Ximbutsu hi ta va ka hi lava ku tiva mayelano ni matshamela ya muti wa tidyondzo. Hi vulavula kasi i xikola sekundaria xa Ximbutsu lexi kumaka ku se xi komba matshamela ku va ku xitsumatsundzoma. Mamana Flora, ku ni makungu ya ku va muti lowu ta vupfuxetiwa?
4: Hi vulavula hi xikola sekundaria le Ximbutsu hi landzisa ku hlaya swa ku swa hi vilelisa a swi hi nyiki ku humula kumbe a swi hi nyiki wurhongo hi nga swi hlayisa leswi. Kambe swilo leswi swi xanisa district, swi xanisa province, swi xanisa a ministere. Ku rhumeliwe tinhlari ta swigava swa ku hambanahambana ku ta tita hamba valiation ya yindlu liya. Ku kumeka swa ku yindlu liya a ya ha pfumeleki swa ku vana va nga ha nghena va dyondzela kona. Yi pfaliwa se na va tlhela na va ku va ya va hamba swikambelo swa ku yi ngo tlhaya yi hahluliwa, yi ngo bambinyetiwa ku nga endleka yini ku ta fika swo swi yimela nhlamulo. Kambe governo a yinyimanga a nivel district a nivel provincial laha ku nga ya kwa swilawu leswi swi vitiwaka ku sansala xiprovisori laha vatsongwani va dyondzaka kona ni swilawu swin'wanyana leswi a swi tirhela swin'wana hi tlhela hi khensa ku vatswali va yakile masala ni swo swi va le ka ntshimantshima ya ku yaka loko a va swi kota ku hetisa lawo va nga ma sungula a yi bumbeka na yona vumhaka leyi hi nga ka yona, kambe ho veka ku khensa ka tlhelo lavatswali hi ha langutela leswaku hi ku hantlisa hi tshika hi vona ku anhlamulo ya swona yi kumeka.
0: Mkisedzikeme ta kona ni ku loko vukoli hi teke na wona nyamuntlha kusukela emisoro provincial ya Gaza lana hi buleke malano ni vutomi lava na tiko le xifundza xa ximbutsu ndzhaku ka tindhambi malano ku tlhela ka vona ngopfungopfu ka bindzu la ta vurimi nambe hikuva hi la ku tiva leswaku va ta Johnst hi ximu xihi xa kona. Kata Jones ive bula na mamana Flora Shum i nga murhangeli wa tidyondzo vantshwa ni tekhnik ximbutsu nongonoko lowu u bindzuriwile ni ku kombisiwa a Rostino Botela.

ripelile mahungu muhlayi Nicolas Mukhavele vuphoyisa le nyembani letsatsi ya vutlheli byinene hi ku cuka siku la khisimusi leli li nga ta va li kulungeliwa mundzuku a vurhangeli bya vuphoyisa hi leli tsatsiyaka leswaku hi kola ka ku

0: le ka masanjene se ku ya gameni mintiro ya kuve ku ya kiwa ntlanwa swihlobo kuveni ku yantswisiwa leti ti yalanaka ni vuphakeli bya mati marito ma vuliweke hi lwa vonelaka ta hudrani vonelaka leti yalanaka ni ku lemukela tinghozi tatana Bonifacio Cardoso a hlamusela leswaku a ku fika nomu lowu se ku yakiwile swihlovo swi nga leswi ngaki ku chotaka ntsena leswi swi yelanaka ni swimbirhi a kuveni ku yantswisiwa leti ti yalanaka ni vuphakeli bya mati eka ndhawu liyana ya xifundza nkulu Gaza nakona Bonifacio Cardoso u hlamusela leswaku se hinkwaswo swi ta va swi lulamile na hlamusela leswaku hi ku yakiwa ka swihlovo leswi ku ta va ni ku yantswisiwa eka leti ti yalanaka ni ta vuphakeli bya mati leti ti taka ti karhata a ndhawu liyana ya n'walungu ka xifundza nkulu Gaza le ka matsolo ku pfisiwile vahanyi va nga li vangaki eka leti yalanaka ni vufuyi la swidliwani na mbi ta vurimi Veronica Sidumu.
1: Xiyenge xa umuni xa ku pfisiwa ka vabindzuli xi rhangeliwa hi konseli municipal ndzeni ka makungu ma chiwaka unkintal umahorta ma kongomaka ku pumba ku pfumaleka ka timale ku tlakuxa vubindzuli bya swakudya kun'we ni ku xavisa bindzu a ku va tipfuna vuton'wini loko a vulavula hi ku kombisa murhangeli wa konseli municipal wa ka matsolo sekretaria municipal Diolinda Moyani a vulile leswaku ntirho lowu u ta hlengela a ku na byaliseni ka makumelo ya swakudya lana tshembiseke leswaku konseli municipal a ta yisa mahlweni ku seketela a makungu lawa
0: a xithandelo xa Limpopo ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku biha leswi na ku tirhisiwa daradu li nga ni gezi ku veni ku pfaleliwa swiharhi leswi swi tshukaka swi dumela miganga ku vulavuliwa hi mintirho leyi nga ta va yi landziwa matshan'wini ya ku ve ku pfaleliwa swiharhi hi ku voniwa leswaku ka masiku la yogami a ku vonaka swiharhi hi nga vulavula hi tinyari na be timpfuvu leti ti nga ha hlulela migwalo ya vanhu lava kumekaka eka kusuhani ni xithandelo lexiyana xa Banyini nakona ku vuliwa leswaku a ku endliwa ka mintirho leyi ka nomu lowu ku karhi ku yisiwa mahlweni makungu ni mintirho leyi yi tsatsiyaka vahanyi matshan'wini ya ku ve va endla miyaku ya vona nambi va endla leswi swi yelanaka ni ta vurimi kule ni ndhawu leyi kumekaka switandelo sa Banyini hi tlhelo ku kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi ya taka ripelile.

Ele ka 23 horas na 14 minutos lo haiwana nkari wa kuva hi tsamesh geko kambe nkari wa kuva mpela hi tlakusela kurula ni ntwanano na ile kari kulungela ankhululeko lo Mosambiki anga na hona kondlula xipimi xa 50 yin wa malembe ndzhaka loko u ta va huweleliwile nkhululeko lo a xitati ka maxava 1975 hi presidente Samora kutani ke hi pimisa leswaku mintirho ya ku hambanahambana leyi nga ta landziwaka ka lisiku la mundzuku lana hi navelelaka makhisimusi manene ke aka na Glory Mwingiseti loyi a longolokaka ni mintirho leyi ya radio Mosambiki Maputo Gaza na Inyambane.